0: That is your song All For You by Janet Jackson, 8:25 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is the 1st of October, kay bilis ng panahon mga ka-vibes. And we are now here sa Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. My name is DJ Frankie at narito na tayo ngayon sa ating Good Vibes Balitaktakan. Pero may kasama tayo this morning, pabatiin na muna natin siya. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
1: Good Vibes Morning and Merry Christmas, DJ Frank.
0: Yes, Merry Christmas.
1: Aba naman, October na mga kabas.
0: Oo, mano po nino. Oo.
1: Nagsisimula na, DJ Frankie, na magparamdam. Dati kasi, noong mga nakaraang araw, noong mga nakaraang linggo, mga nagpaparamdam sa atin, yung mga tatakbo sana, na konsehal at saka SK. Eh kasi nakakasalubong ko na sila ngayon, parang hindi na sila masyadong bumabati.
0: Ayan,
1: at saka hindi na masyadong umingit eh.
0: Bakit, DJ Joey Boy, hindi na?
1: Ay, baka dahil nga daw hindi na sa, hindi na matutuloy ang eleksyon. Sa 2028 na nga. Ay, anong paparamdam naman ngayon, DJ Frankie? Ito nga mga inaanak, ay talagang hello ng hello sa ninong eh, at saka bless ng bless.
0: Akala ko ay bills eh, DJ Joey Boy. Aray mo.
2: Aray ko.
0: Oo, pero other than that, syempre, dapat tumatanggap din ng prayers. Ang mahal lang, ang mahal ng bilhin, ang mahal ng gastusin, pero we can be creative. Ayan, sige nga, magpa-guest nga tayo ng mga nag-arts and crafts dito sa programa ko. Since marami tayo nakakasalamuha, kasi minsan, hindi na na-appreciate yung mga handmade, yung mga crafty-crafty. DJ Joey Boy? Yung hindi na binibili, yung kung anong meron sa bahay mo and then make an art out of it or make a gift. Itong mga stationary man yan, ma-appreciate din. Pero minsan skills ha, pwedeng iregalo ang skills. Kunwari, mga pa-workshop, ganyan. Tapos, regaluhan mo ng registration fee, yung inaanak mo. Ang gandang regalo nun kasi madadala nila yung skills na ganun. But anyway, DJ Joey Boy, talagang 85 days ba? 85 days to go bago magpasko. At meron ka na bang mga wish list na pinaparinig mo sa iyong misis? Baka nakikinig din siya ngayon, tutulungan kita.
1: Kasi hindi pa eh. Kasi si Mrs. ay night duty siya kagabi sa aming bagong business. Ayun, bagong business.
0: Uh-oh.
1: Kaya sa panahong ito, sa mga oras na ito ay orlogs ang Mrs.
0: So hindi pala natin siya mapaparinggan. Pero ayan, sa mga vibes natin gusto mag-share, baka meron pong mga NGOs, mga especially ngayon, Mental Health Month, ang October pala. Last month, I think it was Suicide Prevention Awareness. And then this month, October, since ngayon po ay October 1, ay Mental Health Month. So marami mga programa, marami mga usapin na we have to touch on. Pero yun, other than that, ay sa mga NGOs po, baka gusto nyo magregalo ng mga, for example, sa workplace mo. Magpa-seminar ka doon, mag-invite kayo ng mga advocate na mga ganyan. Magandang regalo na yun, DJ Joey Boy, yung mga kaalaman. Ano sa tingin mo?
1: Correct. Oo, at saka ang dami ngayong mga workshop talaga na naglalabasan ay katina na nga lamang habang bago tayo umere, may na-browse din ako na ang DICT magpo-provide ng libreng virtual assistance training. Dahil alam mo naman, ay balita natin DJ Frankie na ang ayon sa survey yata ay yung mga Pilipino ngayon, parang ang top job na gusto na nilang gawin ay maging virtual assistant dahil nga sabi nila ay mataas daw ang sweldo, parang na-overpower na nito yung mga licensed job tulad ng doctor, nurse, engineer, ang gusto ngayon virtual assistants na dahil work from home setup, tapos yun nga ay okay din naman ang swelduhan. At dahil nga dyan, bilang pagtulong ng gobyerno, ay ang DICT po ay magkakaroon ng virtual training or virtual assistance training, ayan, para sa mga gusto o interesadong sumali. At ang impormasyon po niyan ay makikita ninyo sa DICT website.
0: Yan. At naku, DJ Joy Boy, sobrang helpful nun. Kasi, syempre, the other day, nag-uusap nga kami ng aking kapatid na how much she appreciates her job. Kasi, work from home. Tapos, sabi niya yung convenience, nasa bahay ka lang. But at the same time, kahit nasa bahay lang siya, she still has time to spend with friends, with family, ganyan. And marami nang nag-a-adapt ng ganong setup. So, kudos to DICT, ano. Palakasin niyo po yung signal. Ay, hindi pala. Kala ko yung signal sa Batangas, Forte. Hindi pala. Naisegue agad din, no, DJ Joy Boy. Pero other than that, this is a nice project. Other than TESDA, meron palang paganto ang DICT. Ayan, may gumagalaw na, nabasa DJ Joy Boy. But anyway, pag-isapan natin ang weather ngayon sa aking kinatatayuan dito sa estasyon. Mataas sa Kahoy, Lipa City, Banay-Banay, San Jose. Maaraw ang panahon, pero medyo makulimlim. Kamusta dyan sa Batangas City, DJ Joy Boy?
1: Dito sa Batangas City, DJ Frankie, mataas ang sikat ng araw. Mainit na rin sa ano, sa kapaligiran at medyo may alinsangan. Ano, kaya doon sa mga ka-vibes natin na mababiyahe, ano, aalis ng kanin-kanin ng mga tahanan o papasok sa trabaho o eskwelahan ngayong araw at ngayong umaga. Ako, huwag kong kakalimutang magdala na ninyong mga payong o sombrero. Ano ho? Dahil talagang laman na rin, DJ Frankie, ng balita itong Super El Nino na mararamdaman daw dito sa atin sa Pilipinas at dito sa lalawigan ng Batangas. Ano? Kaya siguraduhin nung kayo may mga pananggalang sa init, huwag kakalimutang magbaon din ng tubig dahil pag ganitong maalinsangan ay uhawin ano yung ating mga ka-vibes. At dahil nga ngayon ng araw ay Huwebes, DJ Frankie, baka yung ating ilan sa mga ka-vibes ay makikipag-webesan din sa bagong palengke. Ano ho, ay siya, kayo ay mag-iingat at mag-i-enjoy.
0: Oo nga.
1: Ma-webesan na lang din, DJ Frankie.
0: Oh.
1: Wow, sa mga magtitinda natin. Wow, sa bahay ng tagot na lang din, DJ Frankie, sa kalalabas lamang na update ng FIVE ng Pag-asa, ano, ay naglabas po sila ng thunderstorm warning number 3 kaninang pasado alas 8:15. Kung saan ho ang mga bayan dyan ho sa Romblon, sa Mindoro at sa Camarines Norte ay makararanas ho ng malalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Kaya ho atin hong tingnan ang ating mga sinampay, huwag mo nang ilalabas at baka mabasa. Mamaya na lang pahapon. Pero dito sa atin sa Batangas City, DJ Frankie, mainit na mainit pa rin.
0: Dahil dyan, DJ Joy Boy, may tatanong ako sa'yo. Ano ba itong Tropical Storm Choi 1?
1: Uy, yan ang sama ng panahon, DJ Frankie, na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ito ay nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility at hindi nila nakikitang papasok o makakaapekto sa panahon natin dito sa bansa. Mm-hmm. Yun nga lamang, dahil ito ay sama ng panahon, DJ Frankie, ay nagdadala ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil ng trough or extension. Ano? At dahil nga dyan, ay may papasok na habagat. Somehow, ihihila ito ng habagat pero hindi ito kasing lakas noong mga naranasan natin nitong mga nakaraang buwan.
0: Ayan, at sa lahat ng sama, ay ayaw ko sama ng panahon. Sa lahat ng masama, ay ayaw ko rin sama ng panahon, DJ Joey Boy. At talaga nga namang ang mga tubal ay katagal malabahan pagmamasama ang panahon. But anyway, mga ka-vibes, antabay lang. And drink lots of water and think this is already super El Nino na nararanasan natin. Yung alakas ng ulan tapos ang init ng init. Parang ganon, mga ka-vibes. And gusto ko munang batiin na nakikinig sa atin ngayon, si Kuya Ruel. Sabi niya, "Hi DJ Frankie, good morning and to all the DJs, happy October 1. Yehey! Ayan, at batiin din natin lahat ng nakatambay dito sa ating online streaming platform. Nag-chat sa ating live chat, si Nathan. Good vibes morning po sa GV999.live. Ayan, tambay din kayo dyan mga ka-vibes. Lagi dyan may ano, lagi dyan may tugtog 24/7. At other than that, kung wala kayong matambay, dyan kayo tumambay, may live chat pa dyan. Makaka-chat nyo dyan sa DJ Joy Boy. Bilang siya ang active dito, active na active dyan si DJ Joy Boy. At anyway, talon tayo, DJ Joy Boy.
1: Ay, paano ba naman, DJ Frank? talaga ako tayo dyan sa mga gusto makipagtambayan po sa akin, lalo na pagpatak ng gabi. Ano? Kasi DJ Frankie po, ay si DJ Joey Boy po ay talagang nakikinig din sa ating online streaming. May mga nakakausap tayo dyan, DJ Frankie, pagpatak ng mga 12 midnight. Yung mga listeners natin from Australia at saka dyan sa Canada. Sila daw ay nakatutok sa atin. At parang nababawasan nga daw yung kanilang pagka-homesick dahil syempre nakakarinig sila ng mga OPM na tugtugan. At kahit daw sila ay nasa opisina, ay basta daw sila ay nagtatrabaho at nami-miss ang Pilipinas, ay tumututok daw sa ating online streaming.
0: Oo. At kung meron kayong mahal sa buhay at gusto niyong batiin, batiin natin. Message lang kayo. Meron din siyang live chat para magkabatian tayo dyan. But anyway, italon muna tayo, DJ Joey Boy. Punta muna tayong Malacanang. Kasi nung nakaraang dumalo sa trial, sa impeachment court, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, si Baste, si Mayor Baste, ay may mga remarks siya doon na hindi niya daw alam yung mga sagot. Kasi this is regarding to ano ang kinalaman ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated. Kasi maraming beses na nabigyan to ng proyekto. At may mga marami siyang beses na nag-remark na hindi niya alam. So, iginiit na hindi daw pwedeng gamitin ang walang alam sa paulit-ulit na irregularidad ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy?
1: So, parang kahirap naman nga kasi DJ Frankie, kasi paano masasabing ikaw hindi mo alam, ikaw yung ano yung mayor ng siyudad na iyon, and at the same time yung nagtatransaksyon at ang kumpanya na nagtatransaksyon sa iyong lugar ay di mo na ipagmamayari ng iyong kapatid na vice presidente. Ano, kaya napakahirap sabihin na hindi mo talaga alam na walang ganoong transaksyon o hindi mo alam yung nangyayari sa iyong komunidad. Ito nga ang iginigiit ni Palace Press Officer Claire Castro dahil nga doon ho sa pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment court ay parang ang dating ay wala nga doon kaalam-alam sa financial interest ng kanyang kapatid sa GenCorp Industries Incorporated. Yes. Eh parang kahirap nga din naman paniwalaan. Ano, parang ibig sabihin hindi na sila nag-uusap-usap. Kaya, hindi frank eh.
0: Oo. Baka wala silang GC. But anyway, DJ Joey Boy, walang GC, hindi kasama. 19 contracts kasi yung iginawad ng Davao City sa GenCorp. So, baka lang may anomalya doon. Siyempre, di natin alam. Pero, sinasabi din si Mayor Baste na kung alam niyang may financial interest ang kanyang kapatid doon sa kumpanya, hindi umano siya hindi niya papayagan ang kontrata. So kung may makikita naman daw siyang mali, hindi naman daw siya papayag sa ganun. So ayun, nagka-agreehan naman sila in the end, pero aabangan pa natin ang mga susunod na kabanata. And eto, another angle diyan. Ang Supreme Court po ay ibinasura na ang tatlong petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So, DJ Joey Boy, paano to? Ibinasura ang tatlong petisyon laban sa voting threshold. Anong mangyayari dito? Ilan na lang ba talaga ang boto?
1: Ang susundin pa rin sa ngayon, DJ Frankie, ay yung katulad ng ating naibalita, yung napagkasunduan noong September 23 ruling na 14, kung hindi ako nagkakamali, 14 na lamang. Ano, ito ay dahil nung inilabas yun, DJ Frankie, ay naglabas kasi ng petisyon yung tatlong katao sa pangalan ni na executive or dating executive secretary Victor Rodriguez, attorney Bertini Cousing at attorney Ernesto Francisco Jr. na kumu-question nga doon sa decision ng impeachment court noong September 23 na ang 2/3 ay para doon lamang sa mga active at nakakadalo sa impeachment hearing. Ito ay kanilang kinu-question at ang gusto nila ay yung original na 16 pero ito nga ay ibinasura ng Korte Suprema.
0: Oo.
1: Dahil hindi daw doon sa kanilang petisyon ay hindi na ilatag ang kompleto, hindi na talakay yung mga merito ng argumento. Uh-oh. hindi na isama yung mga procedural grounds, wala daw legal standing, at premature nga daw yung parang ano lang siya, parang trip lang nila na kontrahin o i-challenge yung September 23 ruling. At dahil nga dyan, kulang sa impormasyon, kulang sa ebidensya, ay ibinasura ng Korte Suprema. Dahil dito, yung September 23 ruling ang susundin ng impeachment court sa pagpatak ng botohan.
0: Ayan. So, mga ka-vibes, two-thirds kasi ang nakapasulat. Pero nga, since, di ba, may 24 members sa chamber, ay maraming ano, cannot be seen, cannot be heard, cannot be touched. Mga ganyan. Maraming absent. Oo. Well, not present. So, to convict si VP Sara Duterte sa Philippine Senate Impeachment Court, it will require 14 votes under a revised functional rule. Kasi nga po, yung banggit ni DJ Joy Boy noong September 23 na pag-agrihan sa Senate Impeachment Court na sa boton 13-1 ata yun, ay ia-abandon po ang traditional na fixed 16 vote requirement. So, ang computation ngayon, the two-thirds threshold ay calculated base sa number of senator judges na legally and factually capable of participating dito sa proceeding. So, out of the 24, I think, ilan ba? 4? Or marami ata ang whether naka-medical leave, naka-detention. Isipin mo yun, grabe. Medical leave, detention, nakakulong, naka... But anyway, wag na natin mag-usapan yan. So,
1: nawawala, oh, nagtatago.
0: Missing! Ganyan. Why missing? So, yan. Again, mga ka-vibes, sa revised functional rule, 14 votes na lamang. Dahil sa two-thirds nga po ang computation. So, ayun. Klaro tayo doon and aabangan pa natin sa mga susunod na kabanata. Parang ano eh, nag-series ano, DJ Joy Boy. Susunod na kabanata. But anyway, ay punta tayo sa kakalsadahan, DJ Joy Boy. LTO, anak ko! Ito talaga yung gigil na gigil sa mga people. Naghanda sila ng one-strike policy laban sa mga driver na hindi nagbibigay daan sa pedestrian lane. Kwento ko lang, segue ko lang, DJ Joy Boy. Kanina, papunta ako dito sa stasyon. So, patawid ako ng kalsada. Abay, susuwagin ako eh ng maragasang SUV. At ako'y nasa tamang tawiran. Dapat RA masampulan. But anyway, naghahanda sila ng one strike policy. And this is fair. This is always fair. At meron pa akong instances na binubusinahan ako ng aking kasunod dahil tumitigil ako sa bawat pedestrian lane na may taong tumatawid. So, anong reasoning natin doon? Minsan common sense na lang pagda-drive or you really don't know how to drive. So, ito, ayon po kay LTO's Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, binabalangkas po dito sa isang memorandum order na inaayos nila na maaari magresulta sa pagbawi or revocation ng driver's license ng mga motoristang sangkot sa insidente ng pedestrian lane. Bakit 'to ginagawa? Kasi dumadami na yung kaso, DJ Joey Boy, ng ano, ng mga nasasawi sa pedestrian lane. Isipin mo 'yon, nasa pedestrian lane, tapos doon ka ano, maaksidente. Anong sasabi mo diyan, DJ Joey Boy?
1: Nako, ito ay long overdue na. Dito talaga, DJ Frankie, papapasok yung disiplina ng driver. Pero siguro sa DJ Frankie, may pinafollow akong isang Facebook group na ang ina-advocate talaga nila ay road safety, greener na kakalsadahan. At minsan, ang sinasabi nila, yung parang sa design daw mismo ng ating mga kalsada.
0: Oh, yes.
1: Kaya nagkaroon ng ganoong habit. Una, kung may pedestrian lane, dapat mas maganda sana yung parang elevated. Ano, parang, halimbawa, kapag pupunta ka sa isang mall, DJ Frankie, doon mismo sa harap ng mall na iyon, yung pedestrian lane ay elevated. So, mandatory na titigil talaga yung mga sasakyan. Ano? Parang, or mayroong parang humps before and after ng humps. Parang in between. Para mandatory na titigil o magme-menor o babagal yung mga sasakyan. So, I think that's one of the reason kung bakit may mga aksidente. Kasi maganda sa tunay. Pupurihin natin yung LTO dahil meron sila nitong one-strike policy. Alam naman natin na itinuturo ito sa mga driving school na dapat ay alam ng mga may lisensya unless nagpalakad sila o nagpa-fixer para magkalisensya. Oo, hindi talaga sila nakikinig during the discussion. Pero dapat alam nila yan.
0: Well, anyway, DJ Joyboy, ito mga i-share ko lang. Recently, nasa ano tayo, nasa international waters. Napapunta tayo sa isang bansa out of the country. At napansin ko doon sa pedestrian lane nila. Alam mo yung sa F1 racetrack, yung may pula na yung pangpabagal ng gulong.
1: Uh-huh.
0: So, bago sumapit yung pedestrian lane, may ganun na. Parang may caution na na, okay, you need to, ano, you need to yield, you need to stop, yan. Yung kalsada nila, very friendly sa mga tatawid. So, tama yung nabanggit mo, DJ Joyboy, there are structures na kaya nga, ano eh, yung ibang country, progresibo talaga. Pag nag-improve ang isa, mag-improve lahat. Whether kalsada, sidewalk, mga puno, talagang buong ecosystem, buong environment mag-improve. So, meron din kasing mga design and structures. Ito, shoutout na po sa DPWH. Pag mag-i-improve po ng kalsada, ay kinoconsider din po ang pangkalahatan. So, yun. Kinabanggit nga ni DJ Joyboy, ang ganda na, lalo na sa mga school areas, kung i-elevate ng onte, gagawing humps yung tawiran. Matik-titigil yung mga sasakyan. So, hindi naman siya sagabal kasi mas sagabal pa nga minsan kung ano eh, kung magpapatintero kayo ng, kunwari, driver, tas sasakyan, at saka tatawid. Nagpapatintero pa kayo, tumigil na lang yung sasakyan kasi priority yung ano, yung tatawid, tao yan eh. At saka nasa pedestrian lane yan. At pwede yung bisinahan, yung mga hindi sumusunod. So, yung mga nagja-jaywalking dyan, shoutout sa inyo, lalo na sa mga ano, sa mga capable tumawid, dyan sa along, sa shoutout ko na ha, sa Maylipa City, dun sa Ayala Highway. Meron kayo dyan napakaraming, ano yun, yung ano, yung overpass ba yun?
1: Overpass.
0: Oo, na pwede po tumawid yung mga senior citizens, mga PWD, kung hindi kayang umakyat doon. Pero inaasis sila eh, nakikita natin, inaasis sila ng mga traffic enforcers. Pero sa capable namang umakyat, gamitin nyo na yan bilang dagdag sa steps nyo for the day. At kaya po yan nandyan. So ano na lang ba? Gobyerno pa rin ba may kasalanan sa anggolong yun? Or disiplina na lang ng mga citizens or disiplina ng mga drivers. But anyway, this is a nice step for improvement din na layunin ngang ano, mapalakas yung disiplina ng mga motorista. And para mabawian ang lisensya, mabigat to, DJ Joey Boy, hindi ka na makakadrive niyan. So, ayan, sa ilalim ng kasalukuyang panukalang polisiya, magiging mabigat ang aksyon na to. So, sunod tayo mga ka-vibes. Marami nakikinig sa atin ngayon sa mga sasakyan nila, nag-iintay, nakikinig, nagsundo, naghatid. Good vibes morning po sa inyo. So, ito ha, ngayon palang practicein na natin para maging habit natin, para hindi tayo makatanggap ng ganito. One strike policy laban sa mga driver na hindi nabibigyan ng daan, hindi nagbibigay daan sa pedestrian lane. So, DJ Joyboy, may ma-add ka pa ba doon?
1: So, ayun, siguro nga magandang practice na yan mga ka-vibes. Ano? At saka, lalo na kasi din natin masasabi, may mga motorista kasi tayo na hindi pamilyar ano, sa
0: yes.
1: Ano, sa kalsada, hindi nila alam na may paparating na o may malapit na palang pedestrian lanes. Ano? Siguro, it's also mindful na alam din talaga natin yung mga traffic signs. Ano? Na, kasi alam naman natin kapag may mga malalapit na o may mga pedestrian lane na paparating, may mga designated na traffic signs yan. So, pag nakakakita po tayo ng mga traffic signs ng mga naglalakad o tumatawid na tao, ibig sabihin ho niyan, may paparating ho o may papalapit na traffic na pedestrian lane. Kailangan na po nating mag-ignore at magbigay daan.
0: Mm-mm.
1: Yan po ay right of way ng mga mananawid.
0: Yes,
1: ano, alam naman natin, right of way natin, yung kalsada, konting portion lang, ilang metro lang po yung right of way ng ating mga pedestrian, pagbigyan na po natin. Hindi po tatagal ng 5 minuto ang inyong pagtigil para sila ay makatawid.
0: Oo. Maging sensitive din po tayo ah, sa mga naglalakad sa mga kalsada. Ito pala, may isa lang akong gusto rin banggitin na minsan may mga sidewalk. Ito sa kalsada na naman tayo. May mga sidewalk na hindi tsurang sidewalk. Parang isang paa lang yung kasya doon. So yung mga pedestrian, syempre mapipilitang maglakad sa kalsada. Tapos bubusinahan mo ng babad. Maging sensitive ka naman. San mo gusto manulay yan? Doon sa dingding? So ganon, di ba? Mga kabibes, maging sensitive naman tayo eh. Lahat tayo may karapatan sa kalsada. So yun, gusto lang natin ipaalam at ipaalala. Baka gusto niyang refresher, ganyan. Uy, ano, request ano, direct, request tayo sa LTO. Baka magpa-guest naman tayo. At iniimbitahan din natin yung ano, mga karapat-dapat magsalita. So, meron bang mga refreshers, ganyan, or kailangan ba voluntaryong mag-e-enroll ulit para sa mga drivers natin? Kasi nga, maraming batas na or polisiya na ginagawa. So, sunod po tayo. But anyway, ito, pasadahan ulit natin ni Gjoy Boy. Yung sa ano, Batangas Port, sa Batangas Passenger Terminal, may nag-online petition na wala daw kasing signal doon. And true enough, minsan yung mga e-wallet nga, yung mga pambayad, yung mga ticket, nasa phone natin. So, wala daw signal dyan. And ito, very, yung signal ngayon, pag pinag-usapan natin, kailangan talaga yan. So, DJ Joy Boy, what can you say about this? Baka may dagdag pa tayong information dito. Isa siyang commuter na taga Romblon at bumabagtas lagi, patawid ng Batangas. Si Rodney Galicia at ano ba ang kanyang hinanaing, DJ Joey Boy? Baka hinanaing din kasi natin yan.
1: Oo, si Sir Rodney Galicia kasi, DJ Frankie, yun nga, isang disidente na taga Romblon at isa rin siyang NGO leader, ibig sabihin niyan, ay lagi siyang ano, umaalis ng isla ng Romblon para makipag-meeting ano, o makipag-meet sa kanyang mga stakeholders, sa kanyang organization. At dahil nga dyan, siya ay suki na ng Batangas Port, lalong-lalo na dyan sa Batangas Passenger Terminal. Ay, obvious po, dahil si DJ Joey Boy baka vibes, ay nakaka-experience din ang pagtawid doon sa passenger terminal kapag po tayo ay tumatawid talaga ng Romblon. Ano po? Mm. At I think ito ay sakit na, hindi lang sa passenger, siguro on a brighter, broader scale, DJ Frankie.
0: Yes.
1: Kahit po dito sa poblasyon sa Batangas City, kapag ikaw ay napapasok dyan sa mga malls o sa loob ng palengke, ay wala ho talagang signal. Pag sa hirap pong maghanap ng o mag-transact o gumamit ng mga cellphone kapag ikaw ay nasa loob ng palengke o nasa loob ng establishmento. Sa labas, malakas, oo, sa kalsada. Pero kapag pumasok ka na sa mga establishments, wala ng signal, DJ Frankie. I think ito yung isa sa dahilan kung bakit naglabas o nag-open ng petisyon itong isang commuter sa online platform na change.org, kung saan hinihikayat nito yung mga otoridad o yung mga nanunungkulan at namamahala ng mga establishmento, this time particular dito sa Batangas Port, na ayusin yung kanilang internet connectivity. Ano, sa panahon ngayon, mga ka-vibes, hindi na lang ito, ano bang tawag doon, wants. Ito ay needs na, ano, yung internet connection. Dahil ang mode of payment natin ngayon, gumagamit na tayo mga QR codes, ano, mga e-wallets. Yes. Wow. Hindi naman po ito gagana kapag walang signal. Kapag mag-check ka ng schedule o magbubuk ka ng mga ticket o appointment, internet po yan. Pero kung walang signal, ay mahirap gumana.
0: Oh, oh.
1: So, naiintindihan po natin. Ano, at sa panahon ngayon, 2026, ano, ang Japan po ay naglabas ang kanila daw internet speed sa span ng 2 seconds kayang i-download ang isang buong ano, hundreds of movies sa loob ng 2 segundo. Ganun kabibilis ang internet connection sa ibang bansa.
0: Oh.
1: Tayo dito sa Pilipinas, kakamot muna ng ulo bago makakonect.
0: 100 of years ang isang movie. Ganun. Nag-subscribe ka na nga, hindi mo pa ma-download. Oo.
1: Totoo. Tapos, ito pa, eh, pagkamahal-mahal pa ng internet connection. Ano?
0: Yes.
1: Minsan, inuubos na lamang. Uh-oh. Yung gigabyte. Gigabyte yun, naubos ng hindi man lang naramdaman. So, I think, hindi lang, ito yung sinusuportahan natin, sa totoo lang. Siguro, yes. it really sounds. Pero tayo po ay sumusuporta sa petition na ito. At tayo po ay nananawagan, DICT, DOTR, DPWH, sa Pangulo, o siguro doon sa mga DOST, ano, hindi rin natin lang po. Kasi it's an interchange or interconnected agencies ang kailangan yes. tumulong-tulong dito. Hindi lang yung isang ahensya. Ano po, iba't ibang ahensya, maging mga... Yes. At maging mga private yung mga network industry. Kaya ang alam natin, DJ Frankie, kaya nagkaroon ng iba't ibang network. Ano? Bukod doon sa dalawang major player
0: kaya
1: ay
0: na.
1: Para i-improve yung connectivity. Pero parang hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari.
0: Oo. Nagigigil ako. Oo. Kasi nga mga ka-vibes, ito, eh, for example, ah, yung mga promotions nila, for example, 8GB for 5G users. Yung area mo walang 5G ano services.
1: Correct.
0: So hanggang ano lang, hanggang edge, hanggang LTE or hanggang 3G, 4G lang. Tapos yung promotion yung 5G, parang hindi sumabay sa improvement, hindi sumabay sa sa pagka progressive ng proyekto ninyo, yung mga antena ninyo. So, ito pa one thing about yung ni-raise dati ni Representative Leila De Lima, yung data na hindi naman nagko-consume pero yes. mag-expire, parang is really not reasonable to pay such, lalo na yung mga subscription ngayon until it last. Parang only, hindi naman only, ang Pinoy kasi mahilig sa only. For example, you will buy a 100 gigabyte data. Hindi mag-expire yon hanggang makonsume mo. And I think that's better. That's better. For example, you will buy minutes of calls. For example, for the rest of the year, magbabay ka ng 1 hour worth of call. Tapos itop up mo na lang pag maubos. Pero hindi siya ma-expire. Kasi ngayon yung mga only 3 days, 4 days, or 1 week. For example, you will pay 200 pesos for your only for the week. Pero hindi mo naman siya makukonsume lahat. This is an interagency project, DJ Joey Boy. Tama ka. Kasi kailangan nila magsama-sama to improve on our systems. Kasi nga, ang mahal na ng bilihin. Simpleng ganito sa communications natin. For example, we're always on our phone. Yung work natin nasa phone na din. Misa nasa yung internet subscription natin, yung signal. Ang dami, patong-patong na. And I hope someone can speak about this, no? Ayan, direct, nandito si direct DJ Joey Boy. Request daw, LTO tsaka DICT makausap natin. At tsaka yung, kung sino pang makausap natin yan, tumatawa siya. And anyway, DJ Joey Boy, other than that, ay support natin si Sir Rodney Galicia sa kanyang gusto mangyari. DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin or i-add sa ating diskusyonan this morning.
1: Try natin makipag-coordinate kay Sir Rodney Galicia para mas malaman yeah. natin yung punot dulo ng kanyang hinanaing. Ayan, try natin makipag-coordinate sa kanya at hopefully sa mga darating na araw ay atin siyang ma-interview din on air para at least ay malaman natin kung bakit nga ba siya kamusta yung kanyang petition, anong mangyayari pagkatapos ng makapangalap ng boto o ng pirma para sa kanyang sa kanyang petition na ito. Ayan, pero other than that, good luck kay Sir Rodney Galicia at maraming salamat sa pagbibigay ng idea at ng syempre ng care. Ito yung ginawa niya, hindi lang pang sarili. Ito ay ginawa niya para sa lahat ng mga taong gumagamit ng naturang pantalan. Ayan. Kaya maraming salamat. At tayo dyan, good morning sa mga ka-vibes natin.
0: Yes.
1: Na nandyan sa Batangas Port. Ngayong araw na ito, babiyahe. Ayan, may smooth sailing po tayo, walang sama ng panahon at maganda daw ang lagay ng karagatan ayon po sa pag-asa. Kaya naman ingat-ingat po tayo, huwag kakalimutan ng mga pasalubong at siguro suportahan din natin ha mga ka-vibes, yung mga business owners, yung mga nagtitinda dyan sa port, yung ating mga SMEs dyan, yan, sila po ay naghahanap buhay, atin po silang suportahan sa abot ng ating makakaya. At syempre batiin ko lang din DJ Frankie,
0: yes.
1: itong mga delivery boys, Ito, kumakaway-kaway na sila sa akin ngayon.
0: Ayan, good vibes,
1: ang, water
0: Marnie.
1: Delivery boys ng Noah's Best. Yan. Sila kasi ay nakikinig DJ Frankie. May radyo sila dyan sa kanilang tricycle na ginagamit pang ano, pang deliver at saka tutok sa atin. Yan, kay G-Well. Wow. At syempre, belated 50th happy birthday sa may-ari nung tubigan, si Sir Rodel Madiraso. Ayan, tayo ay kinuha niyang host ng kanyang birthday celebration nung weekend. And kaya ayun, maraming salamat po at happy birthday muli. At syempre sa mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin ngayong umaga, maraming salamat. Ingat po tayo sa ating mga pupuntahan dahil mag-o-overtime na po si DJ Frankie. Ibabag ko na po sa kanya. Maraming salamat, DJ Frankie. Good morning.
0: Good morning. Thank you din, DJ Joy Boy. Oo, parang nakikita natin dito sa ating ano, sa ating board ay maraming guest ata sunod-sunod na araw. And mamaya meron. Abangan, kasama si Kiko Barako at si DJ Honey, may makakasama sila this morning. And mga ka-vibes, manatili kayong nakatutok ha, sa GB99.9 FM at pwede rin kayong tumambay sa aming online streaming platform 24/7 yan. Sa GB999.live, meron din dyang live chat. At mga ka-vibes, sakto 9 AM on the clock Philippine Standard Time, hatid sa atin ng NewsEp. Yan naman mga ka-vibes. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joy Boy, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what, to rejoice and trust the Lord. Maraming salamat sa araw-araw na pakikinig nyo sa GB99.9, your good vibes.
3: GB99.9, your good vibes.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention, grade 6 students! The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
9: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa.

0: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing Life is too short.
0: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
2: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye! Papahuli ka pa ba?
3: GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, Mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
11: Tol. Oy, tol, magandang hapon sa'yo.
12: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
11: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
12: Pero, 1 million suntok.
11: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
12: Ayoko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: MLMC, mommy.
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
3: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: GV99.9. This is GV99.9, Top of the Hour News.
2: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang ating Top of the Hour News. PCG rumespondes sa nasusunog ng motor tanker sa Calaha City, Batangas. Sa detalye ng balita,
3: GV Balita Express.
2: Patuloy pa rin inaapula ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, katuwang ang Bureau of Fire Protection, Calaha City, Batangas, ngayong araw ang nasusunog na motor tanker sa Balayan Distillery Incorporation Port sa Talisay, Batangas. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, may kargang molasses at fuel ang nasusunog na motor tanker at mayroong 22 crew member. Dalawa ang nagtamo ng injuries habang ligtas naman ang 20 iba pa. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito maideklarang fire out dahil mayroon pa rin sa mga oras na ito ay mayroon pa rin smoke emission sa motor tanker nito. Oras na ideklara itong fire out ay agad nang sisimulan ang pagsasagawa ng kaukulang investigasyon ng mga otoridad. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Manila sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
3: This is GV99.9. GV99.9. 30

0: GB 99.9
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB 99.9
3: Trentahin na!

0: GV99.9.
1: Kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: 99.9. Flash Report. Flash Report. Flash Report.
1: Magandang tanghali mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok pa din sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes, at inyong napapakinggan, Kiko Barraco. At sa mga oras na to mga ka-vibes ay magbibigay tayo ng ulat patungkol sa topping off ceremony ng expanded 4PH program ng Pag-ibig Fund na naganap o nagaganap pa sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Para sa detalye, makakasama natin sa kabilang linya si DJ Honey. DJ Honey, magandang tanghali sa'yo.
2: Magandang hapon, DJ Kiko, at sa ating mga ka-vibes. Ngayong araw nga ay nandito tayo, no, sa topping off ceremony para sa Tower C at D ng expanded 4PH ng job residences. Dito yan sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Itong ceremony nga, no, ay dinaluhan ng Megawide Corporation Group. Nandito rin si 4th District House Representative, LGU officials ng Dasmariñas, at syempre ng iba't ibang officials din ng Pag-ibig Funded, most especially, no, present dito si Ma'am Marilina Acosta, ang President at CEO ng Pag-ibig Fund. Ayon sa naging pahayag ni Ma'am ng Acosta kanina, no, 10 billion pesos ang ininvest ng Pag-ibig Fund dito sa pabahay upang mabigyan ang mga mamamayang Pilipino ng affordable at dekalidad na mga house unit. Take note, DJ Kiko at mga ka-vibes, no, sa pakikipagtulungan at partnership ng Pag-ibig Fund sa Megawide Corporation, hindi lamang ito basta socialized housing unit, kundi mas quality pangaraw sa mga usual na pabahay. Ano nga pa, hindi lamang gusali ang itatayo rito, no, kundi hahanan ng bawat pamilya at pangarap na magkaroon ng permanent address, at sa wakas ay magkaroon sila ng masasabing sarili nilang tahanan. Kanina habang tayo ay sumama sa site tour, no, grabe, 5-story building ito, at nakita rin natin ang quality at ganda ng bawat room na pwedeng ma-avail ng mga Pag-ibig Fund members. Samantala, inaasahan naman na ngayong December ay isasagawa na ang turnover para sa mga nais bumili at mag-avail ng pabahay na ito dito sa Tower C at E ng job resident. Mula rito sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite, ito si DJ Honey ng GB99.9, your Good Vibes.
1: DJ Honey, bago tayo tuluyang matapos sa ating pagbabalita, kamustahin ko lang yung panahon dyan kasi dito sa Batangas medyo maulan. Naging maganda ba ang panahon dyan sa Dasmariñas?
2: Actually, sobrang mainit dito sa Dasmariñas, no? Hindi ko inakala na sa pag-akyat namin dun sa site, sa building, ay nakakaloka. Pinapanalangin ko na kumulimlim, pero well, grabing init dito sa Cavite. Well, ingat kayo dyan. Kung nasabi nyo na makulimlim, ingat kayo dyan mga ka-vibes.
1: Totoo, totoo. Ingat ka rin, DJ Honey. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng update patungkol yan sa expanded 4PH program ng Pag-ibig Fund na naganap po sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Manatiling na katutok mga ka-vibes dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes, inyong napakinggan na sa kabilang linya si DJ Honey, at sa dito sa aming pila na si Kiko Barraco. Muli, ito po ang GV99.9, your Good Vibes.
0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the Good Vibes. Your Good Vibes. GV99.9, your Good Vibes.

0: Uy, tol.
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
0: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo. Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!

0: naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ay nako naman mga ka-vibes, kahit na maulan ay hindi naman kami magpapadaig dyan dahil wala naman kaming choice, papasok pa rin kami. Ganun talaga kapag kaalipin ka ng salapi ng mga ka-vibes. Wala kang choice, walang ano eh, wala kasing suspension sa trabaho. Kawawa naman kami, mga waterproof na talaga pagka-graduate mo ng college. Anyway, ko pa rin ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama na sa mga oras na ito, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, alam kong nagtataka kayo, Webes na Webes at si Kiko Barako ang nakakasama nyo on air at online at hindi si DJ Rico. Well, pasensya kayo mga ka-vibes, wala kayong choice ako ang mapapakinggan nyo at makakasama nyo hanggang mamaya dahil si DJ Rico ay naulanan ng damit at basang-basa siya ngayon. Magpatuyo ka muna, mag-dryer ka ng sarili mo, DJ Rico. Anyway, nakasalan mga ka-vibes natin. Kami po ay naka-live sa Facebook ngayon dahil meron po kaming special na bisita. Kung kayo po ay kanina pa nakatutok sa aming Facebook Live, malamang sa alamang na maalat. Ang dami kong sinasabi. Na alam nyo na ang dahilan kung bakit kami naka-Facebook Live, di ba? Ngayong hapong ito ay makakasama ko ang mga ang naggagandahan. Nagaganda kasi nag-iisa siyang prinsesa. At ng mga naggagwapuhang kandidata at kandidato. Kandidato para politiko. Candidates na nga lang. Sige, ng Mr. and Miss Tina Batangas. Pero bago ko sila ipakita on ka mga ka-vibes, gusto kong mag-comment kayo, i-share nyo ang aming Facebook Live, no?

0: at tayo ay sama-samang makanood, makakinig. At gusto ko pahirapan natin yung guest. Kung meron kayong tanong sa comment section, i-comment nyo yan. At itatanong natin sa kanila biglaan. Kasi yung question ko, binigay ko na sa kanila kanina basta napaghandaan nila yung sagot. So maganda kung manggagaling sa netizens mismo, di ba? Anyway, eto na mga ka-vibes. Hindi ko na patatagalin pa. Tingnan na natin ang paghahanda ng Mr. and Miss Teen Batangas candidates. Hello sa inyo. Magandang hapon mga ka-vibes kong Gen Z, mga Mr. and Miss Teen. Kamusta naman kayo? Ayan. Isa-isa, pakilala muna kayo. Ayan. Simulan natin sa taas, pababa. Ayan. Sige, kaya mo yan. Go. Ayan.
1: Same thing. The city of Batangas.
0: Yun. And then next one is...
2: Hello mga ka-vibes. I am Shane Penelope Hernandez Sedesma, your candidate number 3. Proudly representing the beautiful municipality of Malabar.
0: Yun. At sa pangatlo...
3: Hello mga ka-vibes. What's up Batanggenyo? This is Justin Royos representing the municipality of San Juan.
0: Next one. Sa baba... Huwag na kayo magturuan.
4: What's up mga ka-vibes? My name is Brian Christian Anuren, representing the municipality of Lemery.
0: Okay, next one.
5: Hello everyone. My name is Jun Lawrence Espeleta Malabanan, proudly representing the city of Batangas.

0: nung nasaksihan ko kayo sa media presentation na hanggang ngayon. Sige, isa-isahin natin. Sige, anyone can answer. Anyone can answer.
1: So, simulan ko na po.
0: Go!
1: So, ang ano ko naman ko, ang journey ko so far, this pageant ng Mr. and Miss Teen Batangas, nung una po is talagang kabado, pressure, lahat na nang mararamdaman ay naramdaman ko na. Pero simula po nung nag-start na and nakabuo na ng friendship sa loob ng mga co-candidates, dun po ay unti-unting gumagaan. Kasi yung nakikita po ng iba is kami magkakalaban sa, maaaring makikita ng iba na kami magkakalaban sa taas ng stage. Pero ibang-iba po ito pag kami magkakasama, lalong-lalo na tuwing may practice. Na kapag may practice kami, sa halip na maghilahan pa baba ay talagang sinusuportahan namin ang isa't isa. Kaya nung paggawa namin ng creative shots, paggawa namin ng advocacy is talagang kailangan namin i-give, hindi lamang ang 100%, talagang kailangan ay bigay todo po sa paggawa ng creative shots and lalong-lalo na sa advocacy.
0: Yun. Thank you so much, Marcos. Si Penelope.

0: Kapag ka naririnig, dahil naka-headphone ako, rinig na rinig ko buong-buo yung boses niya. So parang gusto kong sabihin, DJ Robby, ikaw ba yan? Okay, punta tayo kay Lawrence. Lawrence, ikaw naman, kamusta naman ang journey mo?
1: Good afternoon, everyone. So unang-una po sa lahat ay magpapasalamat ako sa nagtiwala sa akin na kaya kong makarating at makasali sa ganitong pageant, which is the provincial pageant. Although meron na po akong mga past pageants, which is barangay, and school, and minsan nako-question ko po yung sarili ko, kaya ko po ba na mag-provincial agad? Syempre, may steps naman po yun. And para po sa akin, nag-stand po ako dun sa mga taong naniwala sa akin, which is yung family ko, at lalo-lalo na po yung handler ko, hello po kay Sir George. And then, also, ang lagi ko pong kasama talaga sa aking pagpapageant ay ang aking kuya at ang aking mother. So, sobrang grateful po ako sa kanilang dalawa dahil buong-buo yung trust and support nila sa akin dito. And syempre po, sa journey naman, siguro naman po, hindi lang ako yung nakakaranas ng hindi naging madali ang journey. Syempre, marami tayong pinaghahandaan, which is the photoshoot, the advocacy reels. Ako, may konting fun fact lang po ako dun sa advocacy reels ko. Ang team ko po dun is from STI Batangas, and parang from scratch lahat siya, and then nabuo po yung team na yun, and very grateful din po ako na Kuya Godwin, sa mga classmates ko na tumulong. Nagplan po kaming mag-shoot sa plaza. And then naisip namin na parang kailangan ko ng twist sa aking advocacy. So nung the day na rin po na yun, nag-decide kami na mag-commute kami papuntang Mount Banoy.
0: Wow, kumbaga, layo. Ang layo nun, ha?
1: Yes po. Kumbaga yung naisip ko, sige, nandito na rin naman ako, ibibigay ko na yung best ko. Yung courage po naming team na makapunta doon, sabi ko, sige, ako bahala sa inyo, sumakay lang tayo.
0: Tapos, let the faith go with you. Yes po. Parang ganun, dali ka na.
1: Nandito na tayo, go. So, sabi ko sa kanila, sige tara, para sa ikakaganda naman ito ng aking advocacy. And then, nung nagtanong na po kami ng sasakyan, ang mahal po pala talaga pag hanggang viewpoint.
2: Aray ko.
1: So parang...
0: Aray ko. Talaga mo sa mahal.
1: Aray ko ka po talaga. Parang 300 each po, isang tao.
0: 300 yes, each? Po. Ilan kayo nun?
1: So, 4 po.
0: So, 1, 2?
1: Sabi ko po.
0: Mapera.
1: Hindi po, hindi pa tapos. Hindi pa tapos.
0: Go.
1: Hindi pa tapos.
0: Go.
1: Napa-aray ko nga po ako dun, sabi ko. Patay. Siyempre, student. Wala pa naman po akong ano nun. Sabi ko sa kanila, may nag-offer po na tricycle driver. Kalahati daw po.
0: 150.
1: 170.
0: Ah, 170.
1: 170.
0: Mahigit pa sa kalahati yun.
1: Sabi ko, tumingin ako sa mga kasama ko. Sabi ko, okay ka lang sa inyo. Lalakadin po namin yung kalahati.
0: So, iahatid kayo sa kalahati.
1: Opo.
0: Lakad din yung kalahati.
1: Opo.
0: Oh, kalahati yung pamasahe, kalahati yung
1: lalakad. Kalahating lakad. Sabi ko po, kung gusto niyong kumain tayo pagkatapos, maglakad tayo papunta doon.
0: Imbis na mapunta sa pamasahe.
1: So, bawas po. Naglakad na po kami. Tapos, parang ginagaslight na lang namin yung sarili namin na, sige, hiking to, pero ang suot ko po talaga doon, may takong na sapatos, sobrang hirap. Pero, doon ko po talaga masasabi na sobrang dedicated ko sa pageant na ito.
0: Yes!
1: Tsaka, super grateful po ako sa mga nakasama. Yeah. Yun lang po.
0: Thank you. At least, di ba, na-share mo sa amin gano'ng kahirap yung pinagdaanan mo doon sa pag-shoot ng advocacy. Pero mamaya natin pag-usapin advocacy mo. Pero punta tayo kay Renz. Ikaw naman, Renz, kamusta naman ang journey mo?
3: Well, to be honest po, sobrang saya po ng journey ko sa Mr. Teen Batangas. Nung una po, wala po akong idea na makakasali po ako sa Mr. Teen Batangas po. But then may nag-message po na isang tao sa akin na nagtitiwala po sa akin. Kasi last time na pageant ko po is last year pa po eh. Parang sabi ko, baka last na yon. Pero through the help of God po, binigyan niya po ako ng panibagong opportunity na ipakita yung advocacy ko, ipakita yung pagkatao ko sa maraming tao. Ayun po, nakasali po ako ng Mr. Teen Batangas. And sa ngayon po na ongoing po ang aming preparation, rehearsal, very nakakasarap po sa pakiramdam kasi lahat po ng candidate, as in lahat po sa amin is sobrang approachable, sobrang, alam mo, yung hindi mo mafe-feel na nasa competition ka. Na
0: so, walang out of place.
3: Yes, yung ganun po. Na kahit medyo nakakapagod yung rehearsal, yung ayaw nyo pang umuwi kasi nandyan pa yung mga kasama nyo na ala next week na ulit magkikita ganun yung parang ganun po.
0: So yung camaraderie nyo nandoon.
3: Oo, diba? Yung ganun po ba? Yung ganung ano at same time hindi naman po talaga maiiwasan yung mahirap, nakakapagod pero pagka talaga gusto mo, may paraan.
0: Correct. Yan po. Thank saka you. Ang maganda rito no, based on sa mga sinabi nyo, ang pinaka tumatak sa akin yung samahang nabuo.
3: Yes, diba? Yes
0: kasi
3: po.
0: Hindi naman kayo magkakakilala in the very first place eh, personally, di ba? So nagkita-kita na lang kayo diyan dito sa pageant na to na nagsimula sa presentation hanggang sa mga rehearsal, hanggang sa mga photoshoot, di ba? Doon na lang kayo nagkita-kita. At nakakatuwa no na hindi kasi ang gusto ng Mr. and Miss Teen Batangas ipakita ang talento, talino, 'di ba? Ang ng mga kabataang Batanggenyo, but this time nakikita natin is yung pagkakaisa, yung unity, no? Yung samahan ng bawat kabataang Batanggenyo. Ngayon dahil nasabi niya ni Lawrence yung kanyang paghihirap dun sa kanyang advocacy shoot. Pero so far, yung challenges sa as a whole, as a pageant as a whole, ano yung kinaharap yung challenge? And then, paano nyo siya na-solve? Ganon.
2: So, ako na lang po muna.
0: Oh, go. Yeah. Justin.
2: Ang challenges po na kinaharap ko po sa pageant na ito, since ako po ang nag-edit po ng advocacy reels ko, then tinulungan po ako ng friend ko na mag-video.
0: Mm-hmm.
2: As a student, ang time ang nahirapan po talaga. Ang nahirapan po talaga ako ay sa time management po. Dahil ako po ay bumabiyahe ng madaling araw from San Juan to Batangas City. And Batangas City, 7 to 11 po, ako po ay papasok bilang estudyante. Then 3 hours po ulit akong babiyahe from 11:30 to 1 or 2. Tapos after ko po makapunta ng San Juan, mag-aayos po ako ng mga papel, magbi-video po ako ng advocacy ko. Then after naman po nun, magpapahinga lang po ng konti sa bahay. Tapos madaling araw po, babiyahin na po ulit, papasok na po ulit papuntang Batangas. And na-conquer ko po yun through time management. Ang ginawa ko po, sinet ko po na may mga goals po ako na kailangan 3 oras lang po ako nandito. Kailangan ilang oras lang po ako nandito para po through time management po, nagagawa ko po lahat at lahat po ng goals ko ay napapagtagumpayan ko po.
0: So kailangan disiplina.
2: Yes,
0: diba? Tinuruan mo 'yung sarili mong maging disiplinado sa oras.
2: Yes po.
0: 'Di ba? O punta tayo kay Penelope. Penelope, ikaw naman, ano 'yung pinakamahirap na challenge na experience mo? And kasi 'yung question ko is nasagot na ni Justin 'yung time management, no? Paano mo rin minanage 'yung oras mo?
4: Well, for me to answer your first question po, is 'yung pinaka-challenge talaga sa akin is stepping out of my comfort zone.
0: Mm-hmm.
4: There are times na I doubted myself. May mga times po na kina-question ko yung sarili ko, kaya ko ba to? Mm-hmm. Can I still do this? Can I still pursue my dreams? But then again, I always remind myself na a growth starts when comfort ends. So, for me, yung pag-step ko sa out sa aking comfort zone is a very big leap for me. And sobrang helpful din niya yung mindset na meron ako kasi I was able to continue my journey. And yun nga po, yung challenge na yun is something na talagang tinetreasure ko din po. And nilalook ko siya as something na positive, hindi negative. Kumbaga, it's a lesson for me to learn throughout my journey in this competition. And your second question po is how
0: yung time management.
4: Yes po. Especially student din po ako. I think knowing your priorities is something na talagang big factor kung paano ko i-manage yung time ko. It's all about knowing your priorities. And I don't believe na kapag sinabing time management, you have to be balanced.
0: Mm-hmm.
4: For me is, ayun nga po, knowing your priorities sa school, sa deadlines sa pageant na to, sa mga kailangan kong i-accomplish, not just in this pageant, but also sa school, but also din po sa your responsibilities in home.
0: Yun.
4: Yun po, know your priorities.
0: Correct.
4: So remember, guys.
0: So kanina, si Justin ay discipline, ikaw knowing your priorities.
4: Yes.
0: How about Marcus? Si Marcus naman.
5: Unang-una po sa lahat, gusto ko munang pasalamatan ang aking magulang. Shoutout, Mame. So always na pag-guide sa akin sa pagpupush at hindi naman masamang i-push, hindi naman yung sa masamang part ng pagpupush, ang pag-support at pag-boost ng aking confidence. And sa kadahilanan mo, kaya ako'y naririto ngayon. So ano po ulit ang tanong?
0: Diba? Nakalimutan niya na sa dami ang sinabi. O sige, ang tanong ko is, ano yung pinakamahirap na challenge at yung time management, paano mo hinandle yun?
5: Yun muna pong sa challenge tayo.
0: Ang galing nung ano namin dito, tech namin, nagbabatuhan ng remote. Oh.
5: Doon muna po tayo sa challenges.
0: Go.
5: Bilang isang kabataan po na hindi naman natin maiiwasan ang insecurities.
0: Mm-hmm.
5: Kasi if titingnan nyo po ang bawat candidate, ako po yung isa sa candidate na may pinakamatabang katawan. Sabihin na natin ganon.
0: Mm-hmm.
5: So, yung insecurities po talaga ang aking unang in-overcome. Tapos, yung pong pasalamat ko naman po sa mga teachers ko, Ma'am Chancy, Ma'am Jonna, Ma'am Miranda, Ma'am Jenny, at sa aming advisor, Ma'am Jenny Buenaflor. Sila po yung pinakaunang sumuport sa amin na sa akin na siya, sila lagi yung nagsabi na ano namang may mali sa katawan mo?
0: Correct.
5: Pare-parehas naman tayong may katawan. Inasa sa iyo na lang yan daw kung paano ko po dadalhin.
0: Correct.
5: So, dahil sa tulong nila, itong mahirap na insecurities kasi naniniwala po ako na sa ganitong pageantry, sa ganitong pakikipaglaban, sa ganitong pageantry nga, ang pinakauna mong kalaban ay hindi ang iyong mga co-candidates. Ito ay ang iyong sarili.
0: Correct.
5: So, para naman po sa time management, yun nga, liban ako ngayon.
0: Nako, kaya, naka-live.
5: Naka-live. Yun nga pong sabi nila, i-shout out ko na lang daw sila. Kaya yun, bayad na ako sa inyo, ma'am. Ako nang bahalang humabol ng activities. So, yun naman po, ang time management naman po as a student na afternoon class, so mahirap talaga po siya, papasok ng 12, mm-hmm. lalabas ng 6 p.m. So, kailangan po talagang balance yung ano. So, hindi naman maiwasan yung pag-absent, pero dun nga po ako grateful at napakabait ng aking mga teachers na pinapayagan nila ako sa, nakikita ko kung gaano sila ka-supportive na kahapon. Mm-hmm. Kahapon lang po ako pumasok kasi kakagaling ko lang din sa sakit. So, pagpasok ko kahapon, first day ko nang pasok kahapon, this week, liban na ulit ako ngayon. So, sabi ko kay ma'am, absent ulit ako bukas.
0: Ma'am, huwag ka na magaling.
5: Yes, ma'am. Kaya sabi, ma'am, absent ulit ako bukas. Bakit? Pupunta po ako sa radio. GV99.9. Kaya sabi ko, ma'am, absent ako ha. Sabi, bakit? Yun nga po, mag-guess din kami. Shout out na lang kita, ma'am. Sabi sa akin ni ma'am, siya, ikaw ang bahala, basta hahabulin mo ang iyong mga na-miss na activities. So, dun po talaga, kailangan if lahat naman ang nagiging ano natin may consequences, katulad ng pagliban ko. Sa mga napagod na ulan na, nagkasakit, umabsent, pumasok, umabsent ulit ngayong araw. So, yun ay may consequence. So, kailangan mo din talagang maging mindful sa iyong gagawin. So, kailangan nating humabol sa activities and kailangan natin talagang i-minimize kung paano natin pagsasabay-sabayin ito as a student as candidate at the same time.
0: Yun, di ba? Tama naman. So, kanina, discipline. Ito, no, si Penelope, no priorities. Marcus naman is face the consequences, di ba? Pero, gawan mo ng paraan, di ba? O, how about si, ano, si, magsimula tayo kay Renz. Sige, Renz. Anong challenges so far ang pinakamahirap para sa'yo? And then, paano mo siya in-overcome? And then, when it comes to time management, paano mo binabalance yung schedule mo?
6: Well, actually po, bago mag-start po ang Mr. and Miss Teen, bago po ako sumali, ang parents ko po is nagkaroon ng some diseases po. Parang nagkaroon po siya ng myoma, ganun po.
0: Okay.
6: Kailangan po siyang operahan. Then, ang yun po, ang then pagpasok ko po dito, we all know naman po na pageantry is hindi po basta-basta. Na kailangan po talagang yung may budget, yung ganun po, may perang kailangan nakalaan. Then, ayun po, then naoperahan po siya, ganun. Then, my father po is jeepney driver, nasa naman liba po. Then, ngayon po, ngayong situation po natin sa Pilipinas, napakataas po ng diesel.
0: Correct.
6: Super taas po ng diesel na hindi na po nasapat yung
3: yung kinikita po ng tatay para sa amin, para sa akin, sa amin, ganun po. Then yun po, ang pinaka-struggle ko po talaga is financial stability po. Kasi po, yun po, ang aking father lang po ang nagpo-provide po sa aming family. Ako po bilang candidate, estudyante po. Ako naman po is nag-working student po ako. Kada 6 PM po is may trabaho po ako. Then after po nun, pasok kinabukasan, labas, trabaho po ulit, ganun po. Then, so ayun po, parang ang hirap po talaga kasi kung tutuusin po, yan, kung nakikita niyo ako sa live po, mabuti, yung makisig, parang ganun po. Hindi niyo akakalain sa akin na ganun na hindi, walang pera. Sabihin natin nga, walang pera. Pero kahit ganun po, napaka-thankful ko po kay Lord kasi kahit ganun po yung sitwasyon ko, nandito po ako ngayon, yan, ini-interview niyo. At talagang may ginagamit po siyang mga tao sa amin, sa akin, na para tulungan po ako, lalong-lalo na po ang Sir Marvin po. Shoutout po sa inyo, sir, kung nakikinig man po kayo. And sobrang thankful po ako sa mga nangyayari at sa opportunities po na ibinibigay niya po sa akin. And sa time management naman po, siguro talagang pagbabalance lang po talaga kasi kung hindi mo kailangang pagsabay-sabayin lahat ng bagay eh. Kasi lalo kang mahihirapan. Kayo nga po, katulad ko, napasok, nagtatrabaho, kasali po sa pageant. So kailangan ko po talagang i-maximize yung oras na ilalaan ko po sa isang bagay na hindi po nasasayang. Ayun po. Thank you po.
0: Alam nyo, bago tayo punta kay Lawrence, habang pinakikinggan ko yung mga stories nyo, no, yung mga struggles nyo, ito yung talagang gusto ko kapag nag-i-interview ako ng iba't ibang tao. I already said this nung ako ay nasa Anihan Festival. In-interview ko yung candidates nila, no. Gustong-gusto ko talagang nakikinig sa bawat story, whether you are a Gen Z, you are a millennial, or kahit na boomers ka or Gen X ka, no. Kasi I really like listening to stories because for me, stories, ito yung way para i-humble ko yung sarili ko. Kasi I know, no, lahat tayo may kanya-kanyang struggles, no, kanya-kanyang storya, and I respect that, no. Kaya nakakatuwa na mapakinggan yung mga storya. Kaya gustong-gusto ko rin na ini-interview yung mga ganito kasi I want to be your tool para marinig ang inyong boses, di ba? I want to be your medium para ipakita sa mundo gaano kayo kagaling, gaano kayo katalino and all, di ba? O sige, punta tayo kay Lawrence. Ano naman ang storya ni Lawrence?
1: Siyempre, narinig din naman po kanina ang
0: struggle. Kasama yung advocacy. Sa advocacy lang. Yun na yung pinakamahirap mo as a general.
1: Thankful naman po ako na yun lang
0: yun
1: po.
0: Lang,
1: grateful po ako na katulad nga po ng nararanasan nila. I believe naman po kayang masolusyonan yun. And sa ano naman po tayo, sa time management.
0: Go.
1: Para po sa akin kasi, malaking word sa akin yung commitment. Kumbaga, okay. Think before you commit. Siyempre, ito pong pageant na ito, isang malaking commitment para sa aming lahat at lalo-lalo na po para sa akin. Dahil ako po ay isang student leader na at student brand ambassador din po ng STI College Batangas. So, marami po talagang responsibilities na maipapatong sa akin pag nag-commit ako dito. And siyempre, pinag-isipan ko po ng maayos at ng maigi, nag-commit ako. So, kailangan kong kaharapin lahat ng kailangan gawin. Kumbaga, bago ka po pumasok sa isang bagay, pag-isipan mo muna. And then, yun po yung stand ko. Ginusto ko to, nandito na ako, papanindigan ko to.
0: Correct. Alam mo, sa relasyon talaga yan din na mahirap yung commitment.
1: Tama po.
0: Diba? Mahirap talaga yan. Maraming nai-inlove pero hindi marunong mag-commit. Diba? Maraming nai-inlove pero hindi marunong mag-commit. Tapos pag nandyan na, wala na, iniiwan na.
1: Patay tayo.
0: O, tingnan mo yung mga Gen Z. Pagkausap ang love life, gustong-gusto nila. O. Anyway, punta tayo kay Bryle. Si Bryle, ano naman ang story mo?
7: So first and foremost, as far as I can tell, the most hardest challenges that I've experienced is academic pressure and my commitments towards my different organization. And I conquered that through time management. So it is in the question itself. So I am a student leader and at the same time, youth advocate. So I am the national president of Lingkod Pilipinas. Pilipinas and likewise National Advisor of Gabay Philippines. So aside from my duties and responsibilities inside the school, I am also a leader outside of it, and I have a lot of struggles, especially towards my studies. Actually, just like them, I was absent today, and I'm sorry, Sir Isaac. Shout out to my professor for our fundamentals in political science, Sir Isaac Navarro. So, go back to the question itself. So, there's a lot of struggles that I've experienced. It's not just only the physical challenges that every person see, but at the same time, there are also some challenges inside of it. And ang isang bagay rin na hinaharap ko talaga is my commitments towards the schedule, because there are always conflict towards my schedule with the rehearsals itself that I am participating with, because on Sunday I was always in the church, and likewise we always have practice in debate, so it was a conflict towards my schedule. And I always told to my coach, especially to Ma'am Angelica, so I'm sorry if sometimes I did not participate in our practice at the same time to our sessions, but rest assured that for this upcoming Miss 13 Batangas, all of the efforts, hard works, and at the same time all of those late night cries and you know, overthinking about what will be the outcome of this competition, I'm gonna give my best. I'm not gonna tell that I am the best towards the other candidates, because I believe that every candidate has something to offer at the table, and that is exactly the purpose as why we are all here. We have different advocacies, we have different stories, and at the same time, backgrounds and challenges that we are experiencing. But it doesn't really mean that we will stop on that. We are here, just like my co-candidate has been mentioned, nandito na kami, so paninindigan na namin to. So this is something na kailangan talaga ipaglaban, because we are not just only representing ourselves, we are representing our municipality, the people who believes us, and at the same time our families, our friends, our teachers, it can also be considered, and at the same time yan, my University of Batangas, who's also very supportive towards this competition. So actually there's a lot, but if I'm gonna summarize all of this, it's just a mix of emotions that I'm still experiencing right now, because I'm just very grateful, especially thanks to God for giving me this opportunity to participate in this competition, because as I said earlier, this is my first outside pageant, and it's a provincial pageant actually, so there's a lot of pressure, and at the same time thinking that what if I lost. But every time that I think of that, I always remind myself, you know, joining this competition is not, as I said, not just only about the crown, as they said, it's also about the bonds, the connections, and at the same time all of the happy moments that we are together, all of those friendships, every time na may rehearsals kami, all of the chikahans, all of the bonds, all of those are the treasure of this pageant, and that is something that we can share to the whole Batangas, that this competition is not just about the crown itself, but at the same time towards, you know, showcasing the culture, tradition, at the same time the story of Batangueño.
0: Ang daming ginagawa ni Brail, no? Natutulog ka pa ba, Brail?
7: Actually, in terms of my sleeping schedule, if I'm gonna be honest about this, I always sleep around 1 to 3 a.m. Because, we can't deny that we have our commitments towards the school, and marami tayong mga activities, projects, presentation, and likewise research. So, there's a lot po talaga, and it's very mahirap. So, we don't have a choice. Para sa pangarap, kailangan magsikap. Thank you so much.
0: Gusto ko yun. Para sa pangarap, kailangan magsikap. Pero tandaan nyo ha, ito sa mga Gen Z, mga katulad nyo. Syempre, baliwala ang pangarap kung magkakasakit kayo. So, alagaan nyo rin ang inyong mga katawan, di ba? Nandiyan pa rin. Health is wealth pa rin, no? Sa panahon ngayon, napakahirap po. In this economy, di ba? In this economy, ang hirap magkasakit. Tandaan nyo yan. But anyway, ito ha, bago tayo mag-commercial break, last question. Meron bang pressure na nararamdaman kayo ngayon habang tumatagal, lumalapit ang coronation na magaganap sa October 10? Meron bang pressure sa inyo? At paano nyo hinahandle itong pressure na to?
2: So, ang pressure po na kinakaharap ko ay ang tanong na kaya ko ba? Mm-hmm. And na-overcome ko po yun sa paniniwala sa aking sarili. At nagpapasalamat po ako sa mame, sa dade, sa akin pong handler, Ma'am Jana, shoutout po. At sa akin pong mga kaibigan na handa pong sumuporta sa journey ko. Sila po ang mga dahilan kung bakit po ako nakatayo ngayon at patuloy na naniniwala na kaya ko. Tapos, sige. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa kanila, sa handler po na lagi po nag-guide sa akin. At yun po, sana po patuloy lang po kami sa amin pong goal na may uwi po ang first ever crown ng Mr. Teen Batangas.
0: Yun. Si Penelope.
4: Well, yes, of course, may pressure po talaga. Siyempre, nire-represent nyo lang, hindi yung sarili nyo, mm-hmm. but also the municipality itself. But I always remind myself na to always look back kung ano yung pinaka-purpose mo, and that is to advocate. And we all know na hindi naman po natin mahawakan yung kung paano tayo perceive ng mga tao. But we can control how we present ourselves, how we prepare yung sarili natin. So, yun nga po, may pressure kasi it's a big pageant. It's a municipality versus municipality. So, yun lang po. Pinanghahawakan ko lang talaga yung sinasabi ko lagi sa sarili ko na kung paano mo i-represent yung sarili mo is yun yung pinaka-importante. You do not have to think kung ano yung mga sasabihin ng people around you. You just have to make them proud and also yourself.
0: Deadma sa basher, sabi
4: yes,
0: nga ni DJ Robby. DJ Robby, di ba? Okay, ladies and gentlemen, let's move on. Kay Marcus naman tayo.
5: Yes po, ulit. Yun na ulit. Sinseryoso sila, magsha-shoutout muna po ulit ako. Shoutout po sa principal namin, sa guidance, si Ma'am, ano pangalan nun? Yeah. Ma'am Mala. Oh. Ma'am Mala, okay. Ma'am Mala, Ma'am Kat, kayo po ang isa sa rason kung bakit ako naririto sapagkat sinabi niyo sa akin na maniwala sa sarili. So ito na po, naniniwala na ako at malaki po ang pasasalamat ko sa inyo. At ganoon na rin sa first floor faculty, second floor faculty, third floor faculty, at sa annex faculty po. So balik po tayo dun sa ano. Halata na ako sa shout out.
0: Halatang nagpapalakas ka, no? Latang absent ka, lahat binati mo. Yun
5: nga po. Principal po kasi namin. Kaya nga, pampalubag loob.
0: Oh, sige.
5: Kaya nga po, nung isang araw nasa sa guidance din ako eh.
0: Oh,
5: kaya,
0: sige,
5: mamala. Oh. Thank you very much. Yun nga po. Sa pressure, habang lumalapit ang pageant, ang coronation night, tumataas ang pressure sapagkat lagi ko din tatanungin sa sarili ko papaano pag hindi ko nagawa yung perfect, papaano kapag hindi ko na perfect yung sagot, papaano kung hindi ko na perfect yung pasarela. Pero ito lang ang lagi kong iniisip na sa pageant 3 hindi talaga magiging perfect ang lahat, pero ang important talaga po is maibigay mo yung best mo. So, hindi tayo pupunta doon sa pagka-perfect. Ang tingnan lang natin is ibigay mo ang best mo at yung best mo na yon is okay na. So, yun din po ang pasasalamat ko sa lahat ng mga taong sumusuporta kasi sa napakalaki pong pageant na ito na inire-represent ko ang Batangas City, hindi lamang naman ako. Pag sa laban namin sa lahat ng mga candidate ay pag nakatayo na kami sa stage, hindi lang naman sarili namin ang aming inire-represent, ganoon na rin ang aming cities, municipalities. At maraming salamat po sa mga naniniwala sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit kami naririto. Dahil hindi po namin makakayanan kung kami lamang sa aming sarili. At yun din po, kaya hindi naman din po kami masyadong mape-pressure dahil ng napakabait ng aming org. Napaka-very supportive nila. At yun nga po, sina Sir Kim, sina Sir Marky. So, shoutout ulit! Shoutout ulit, Kota na. So, yun nga po, yun naman talaga ang paniniwala ng iba sa sarili mo. Yun ang huwag mong sasayangin. Kapag naniwala sila sa'yo, maniwala ka din sa sarili mo na maibibigay mo yung best mo.
0: Yun. Ang hawawaw to. Sige na, sa'yo na yung microphone, Lawrence. Ikaw na mauna, Lawrence.
1: Siyempre po, hindi naman talaga mawawala ang pressure when it comes to pageant 3. And naramdaman ko po yung pressure, same with Inigo, nung palapit na po, nung nakita ko yung date, ay, lapit na po pala talaga. As
0: akala
1: in,
0: mo malayo pa,
1: opo,
0: no?
1: Kasi parang nung isang araw, nasa sashing pa lang po kami. Ngayon, parang 9 days na lang.
0: Correct.
1: Talaga. And then, nung isang araw po, na-appreciate ko po talaga yung kaibigan ko kasi tumawag siya. And sabi niya, June, sobrang excited na ako sa laban mo. Tapos bumili pa raw po siya ng damit para sa ano. Kumbaga po,
0: dagdag pressure ba sa iyo?
1: Hindi naman po.
0: Kumbaga, ay, naman.
1: Yun po yung tinake ko as motivation dahil hindi po talaga ako nag-iisa sa journey na ito. Kumbaga kasama ko po sila na tuwang-tuwa po ako nung nalaman ko na excited daw po siya, nagpe-prepare po talaga siya. Mm. Yung sasakyan daw po nila, okay na. Kumbaga nagpa-plano po talaga sila para supportan ako. And I was like, yung pressure na yun, napapalitan po siya ng motivation na mag-strive pa po for the best. Dahil talaga po may mga taong naniniwala at andyan para sa iyo palagi. And thank you po kay Yisal Park na tumawag. Napakalaking motivation yung para sa akin. Thank you.
0: Ayan. O, si Renz.
6: Well, ayun po, hindi yun nga, katulad nga po ng sabi nila, wala naman pong nasali sa pageantry na hindi nape-pressure. Mm. Pero kahit ganun pa man po, yung pong alam mong may mga taong sumusuporta sa'yo, lalo na po ang family ko. Ang family ko po, ang inay at ang tatay po ang sobrang napaka-supportive po sa akin na kahit anong gawin ko pong ano, sige, basta kaya mo, sige lang. Pinupush po nila ako lagi sa gusto ko. And super thankful po ako sa ganun kasi yung napapalakas po nila yung loob ko na hindi ako natatakot kahit yan nga, tulad po nun, big pageant nga po ito. So parang ang laking step ko po agad. Pero sabi po ng pamilya ko, hindi, kaya mo yan. Yung, nandito lang naman kami lagi sa'yo para so suporta sa'yo. And sa mentor ko po si Sir Marvin po, siya po talaga yung laging nagbibigay sa akin ng lakas na loob na mag-pray ka, yung ipasuggest natin lahat. Sabi ko nga din po, sa mga, kung ano man po mangyari sa pageant po na to, if God's will, it will be. Yun po. Thank you po.
0: Yun. Ganda na, no? If it's God's will,
7: they will be.
0: Oh, I see Brian. And,
7: to be exactly honest, we all had the same perspectives. I believe the pressure is part of this competition and we must face it. And if we're gonna try to relate that towards my journey, the only pressure, especially since the competition is nearing, it's just the perspective of me that I don't have a choice. As I said earlier, pinasok natin to. And I'm just very grateful to my handler, especially to Miss Sophie Katapang Ornales, that she's very supportive to me. Like everything, the word no when to pick doesn't exist with her. She wants to always give it all, not to be the best of the best, but to always give everything to something na we believe can do. And another thing is, thank you so much to my coach, to Coach Simon. Thank you so much for all of the late night talks of us every time that we are in a practice. I'm sorry every time that confess. I'm sorry if there are times that I absent towards our practice because as I always said, there's always a conflict towards my schedule, but I'm just very grateful that you're always here supporting me towards my journey and you're always the first person who's supporting me that I can conquer, especially towards the coronation. And another interesting fact that I can also tell is that since we are all here in this, especially since the competition is it's nearing, is that we have to give our best. Of course, as I said earlier, we have something to offer for this organization. And I also wanted to point out, not directly point out, but to emphasize the struggles of mine in terms of my preparation. Actually, I have this perspective that I do believe that this competition is, of course, not about the appearance only of yourself, but also about the knowledge, about the advocacy experiences, and all of the things that you can offer for the whole organization. But we cannot deny the fact that there are also some perspectives and things that you will realize. Am I enough for this? Or sabihin natin na you are too insecure to push for this. But of course, you have to not just boost your confidence, but at the same time, you have to actually show na kaya mo, that you have to be a role model for the municipality that you are representing and that kailangan mo siyang ilaban. And yun yung na-realize ko for this pageant, that there are a lot of people who's willing to support you. As I said, hindi lang lang siya towards my families, my friends, but at the same time, I did not expect that the school itself that I was part to is very supportive in terms of pageantries that I participate with. And that's the struggles that I've been experiencing because, as I said, yun nga, mahirap talaga yung pageant na to because this is a provincial pageant and we have almost 28 brothers. I actually have 28 brothers and 30 sisters with this pageant and they were part of my journey na and they became my family, especially the organization itself, to Sir Kutz, to Sir, to Miss Marky, and to Sir, Sir Kim. Yes. We are...
0: Yeah. Kinikilig si Sir... Pakita ko sa camera si Sir Kim. Kinikilig si Sir Kim.
7: We are...
0: Ang laki ng ngiti niya.
7: Ay, hindi na po. Yes po.
0: Okay, balik kay Brian.
7: We are much very grateful to the organization itself for being supportive and at the same time for offering a competition as this one because this pageant is something that really means to me because as I said kanina, I want to offer something at the pageantry, at the field of pageantry. I want someone who can speak at the same time, someone who can also represent the youth itself because that is also part of my advocacy. So I want to show not just only to the province of Batangas but also to the Philippines and not just exactly to the Philippines but to the entire world that the youth is actually the hope of the nation. Diba? As our national hero has been said, kabataan ang pag-asa ng bayan. But I also believe na we are not only part of the future but we are also part of the present. Kabataan tayo ay parte ng kasalukuyan at tayo ang hubog sa kinabukasan. Thank you so much.
0: Ayun. Very well said, Brail. No? Alam nyo si Brail talaga. Ano to eh, talagang dapat huli ka ang ano, no? Ang haba ng sagot ni Brail, grabe. Talagang pinaghandaan ni Brail. But anyway, eto, sige, bago tayo mag-commercial break, sige, eto ha. Galing to kay MJ Ilaga, nag-chat siya sa Facebook page. Sabi niya, shoutout po sa Burgess Burger by Cafe Misto. Located po kami sa Mahabang Parang, Batangas City. Sa lahat po na makakarinig ng shoutout nyo na mag-dine-in today, may free na refresher drink. Sa lahat ng nakarinig ha. Okay, punta na kayo sa Burgess Burger by Cafe Misto.
5: Okay. Intayin nyo po kami dyan. Papunta na po kami dyan on the way. Tapusin lang po namin tong interview. So, papunta na po kami dyan. Yan po ang aming kain. Shout out po sa inyo.
0: Dyan pupunta yung mga Mr. and Mrs. Din.
4: Maghanda na po kayo.
0: But anyway, naku, sa lahat ng mga kababayan natin, bibitinin muna namin kayo saglit. Alam ko marami pa kayong gusto nga makita o gusto nyo pang makilala itong ating mga naggagandahan, nagagwapuhang mga candidates ng Mr. and Miss Tinley Pabata. For now, commercial break muna tayo. Baka mawala na ako ng trabaho. Ang haba na ng oras ko. But anyway, naku, sa lahat ng mga kababayan natin, syempre tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig. Ito po ang most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes kasama nyo, Kiko Barako.
8: GV99.9, Your Good Vibes. Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests. We've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Libas City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
13: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: And we are back, mga ka-vibes. Ganun lang kabilis, kasi kailangan na rin nating madalihin yung program. Ang dami ko kasing sick, ang dami ko kasing daldal. Pero nakikinig ka pa rin syempre sa most influential Good Vibes radio station. It 1GV99.9, your Good Vibes, at inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programang Siesta 1-an, pero sa mga oras lang na ito, hindi tayo magkakasama-sama hanggang alas 5. But anyway, naku, sa mga ka-vibes natin na nakatutok sa aming Facebook Live, tuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan. Kasama pa rin natin ang nagagandahan at nagagapuhang mga candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas. Magandang hapon ulit sa inyo, mga ka-vibes kong Gen Z. Mga kasing edaran ko lang ito, mga ganda. Sinungaling. But anyway, naku, sa lahat ng mga ka-vibes natin, eto, balik na tayo sa question and answer program. But this time, mga ka-vibes, no, tanungin natin sila, eto nga ating mga candidates, no, nang parang nasa, ano na sila, coronation night. Q&A na ito. Pero simulan natin na sa kanilang advocacy. Ito ha, bakit, can you tell us something about your advocacy at bakit yun ang napili niyong advocacy? Sige, Marcos.
5: So, simulan na po natin. Ako lang may hawak na ng mic.
0: Go!
5: So, ang para po introduce ka ang advocacy ko is may ano siya na tindig. Ang title po niya is Confidence Over Appearance, A Voice Against Body Shaming.
0: Mm-mm.
5: So, para mas mapadali po ang paggawa ko ng advocacy, inirelate ko po talaga siya sa aking sarili. Bilang isang kabataan na maraming insecurities sa katawan, timbang, gayon na rin sa itsura, or maaaring may discoloration sa katawan, nais ko pong i-advocate ang bawat kabataan na okay lang na tayo may pagkakaiba, okay na tayo may pagkakaiba sa timbang, taas, at gayon na rin sa kulay. Ngunit naniniwala po ako na ang bawat kabataan ay may kanya-kanyang lakas, talino, lalong-lalo na talento. Kaya dun po sa advocacy kung yun ay gusto kong i-advocate ang kapwa ko kabataan, lalong-lalo na ang mga Batanggen nyo, na huwag tayong mahihiya na ipakita ang ating kakayahan, sapagkat naniniwala ako na marami tayong maaring maipamalas, at huwag tayong matatakot na tuhusgahan tayo ng ibang tao, kasi hindi naman po hawak, hindi natin hawak ang kanilang isip at ang kanilang mga bibig. Dito po din kaya ko nalabas itong advocacy ito. Alam ko naman po tayo na ay hindi na nalalayo sa social media. Kitang-kita po natin kung gaano ang nangyayari sa social media at kung saan nangyayari ang mga bullying at body shaming. Hindi lang ito nangyayari sa pampublikong lugar, hindi lang ito nangyayari sa paaralan, ito din po ay kalat na kalat sa social media. Kaya dito ko po ina-advocate ang bawat kabataan na sama-sama po tayong bumuo ng isang community kung saan ang bawat isa ay hindi nangangamba na ipakita ang kanilang kakayahan at ang kanilang sarili. Ngunit sila ay confidence na ipakita kung ano ang kanilang kakayahan at kung ano ang tunay na sila. At dito po ay kaya kaya inihikayat ko po kayo na panoodin ang aming mga advocacy sa Mr. and Miss Teen Batangas. So lahat po siya is upload na po lahat ng candidates simula sa girls and boys. So kami pong bawat candidate ay may kanya-kanyang advocacy na maaaring mai-advocate ang bawat kabataan.
0: Yun, gusto ko yung sinabi ni Marcus na pagdating sa advocacy niya, yung body shaming, kalat na kalat nga kasi talaga yan, no? At alam nyo sa mga ka-vibes, kanina sinabi mo Marcus yung mga teacher mo, no, sila yung nag-encourage sa'yo dahil nga may mga insecurities ka. Gusto ko lang dagdagan yun, no, na alam nyo mga ka-vibes, bakit ba kailangan nating mag-body shame, di ba? Pare-parehas lang naman tayo ng katawan, magkakaiba lang ng size, di ba? Magkakaiba ng skin color, pero it doesn't define who we are, di ba? Hindi natin yung kung ano man ang hubog ng katawan mo, ano man ang kulay ng balat mo, ikaw man ay may birthmark or wala, di ba? Tanggapin mo 'yan kasi ikaw at ikaw 'yan, it will never define who you are, di ba? At saka alam nyo ha, ito ha, yung lahat ng mga ating pagkakaiba sa katawan, wala, sabi ko kanina, walang pagkakaiba eh. Kasi bakit? May buntot ka ba? Diba? May sungay ka ba? Wala naman, diba? So bakit kayo kailangan i-body shame yung inyong kapwa? Hindi sila naiiba, no? Hindi naiiba ang, hindi porket skinny si DJ Robby at medyo mataba si Kiko Barako, diba? Hindi kami nagkakaiba niyan. Magkaiba lang siguro kami ng attitude. Pero hindi kami, parehas lang yung katawan namin. Wala namang buntot si DJ Robby unless may tiyatago. May tiyatago pala. But anyway, let's go to, baka gantihan ako nito pag siya na yung nag-interview. Hindi nga ako papasok. Anyway, punta tayo kay Penelope. Penelope, ikaw naman. Ano naman ang advocacy mo at bakit mo napili yun?
14: Okay, my advocacy is all about disaster preparedness. We all know that Batangas is home of Taal, but it is the heart of nature. And my advocacy is aiming to protect, preserve, and of course, to prepare for disaster. And I believe it is a very powerful initiative, especially for the youth, because it is timely and relevant. Na we should embody the spirit of Tapang, Malasakit, and Bayanihan. And I always want to tell people, especially the youth, that we do not just admire Batangas. We care for it, we prepare for it, and we preserve it. And always remember, ka-vibes, na a beautiful Batangas is a prepared and resilient Batangas.
0: Yun. Tamang-tama yan, no? Kasi nga, nung last August 8, I think, no? Na maraming nagulat, na binaha ang Lipa, Batangas. Diba? Napakaganda. Yun ay dapat wake up call yun, eh, no? At gamitin natin itong mga kabataan natin na para gisingin ang dapat gisingin. Yung mga tutulog-tulog, diba? Gisingin natin sila. At gusto ko yung sinabi ni Penelope na Tapang, Malasakit, at Bayanihan. Diba? Nandun yung Tapang natin, maglahat ng katotohanan, nandun ang Malasakit natin sa bawat isa na doon ng bayanihan, pagtutulungan para sa ikauunlad nating lahat. O, diba? Anyway, punta tayo kay Justin. Justin, ikaw naman.
15: Hello po. As an advocate of my advocacy, I want to share our story through provincial stage. At 97 years old, Nanay Crescentia Ilaw is a living treasure of San Juan. At 13 years, wow. At just 13 years old, she mastered the art of making palayok, and she is 88 years in our industry. And as a friend of Nanay Crescentia's grandchild, I have the courage and the capability to use my voice and my purpose to show to the Batangas that San Juan is have a living treasure. Nanay Crescentia Ilaw is a living treasure of San Juan. That's why I have the courage to fight and ipakita sa lahat na ang Batanggenyo ay may karapatang mag-shine. Batanggenyo, shine!
0: Yun. Tama. So kanina from Marcos, body shaming environment, si Penelope. And then si Justine na yun ay tradition, preserving the treasure and the tradition. Punta tayo kay Renz. Ano naman ang yung advocacy at bakit yun?
6: Well, my advocacy po is youth empowerment. Mm-hmm. Yan. Ang akin yun po, youth empowerment. Ito po ay makakamit lamang naman natin po kung ang tahanan, paaralan, simbahan at pamahalaan ay magtutulong-tulong para po sa kagalingan at kapapanuto ng mga kabataan.
0: Mm-hmm.
6: We all know po sa panahon ngayon, talagang napakalaki po ng impact ng kabataan sa society po natin.
0: Mm-hmm.
6: Kaya mas pinupush ko po yung advocacy ko pong ito na kaya natin tumayo sa sarili natin pa. Kaya natin magsalita, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating bayan.
0: Mm.
6: And gusto ko po ring i-adapt na hindi lang po bilang isang Garciano, but bilang isang Batanggenyo po yung mantra po namin, which is taga Batangas ako. Matalino, disiplinado, mabuting tao, pinagmamalaki ko. Yun po, thank you.
0: Yun. Sipunta tayo kay Lawrence.
1: So my advocacy po is the SDG number 4, Sustainable Development Goals, number 4, Quality Education. And as a student leader, nasasaksihan ko po at nakikita ang mga struggles ng kapwa ko estudyante. At nung nasasaksihan ko nga po ito, ako po yung tumayong boses nila para maipakita kung ano nga ba yung mga nagiging problema natin, hindi lamang sa ating mental health, kundi yung kakulangan sa suporta, lalong-lalo na ng ating department sa paaralan. Nakikita ko kung paano sila nagsasuffer sa lack of learning resources and especially sa poverty. Mahirap po talaga mag-aral ngayon kung hindi ka kakain. Kung walang laman yung tiyan mo, paano ka makakapag-isip? And I was like, I have something to do with. Kailangan ko maging boses, kailangan kong tumayo sa mga bata. Dahil tayo ay mag-aaral, deserve natin ng pantay-pantay na pagtrato. Dahil tayo ay, naniniwala po kasi ako dun sa aking talagang tagline, which is, education is not a privilege, it is a human right. Kumbaga, karapatan po talaga ito ng bawat mamamayang Pilipino na makapag-aral at mabigyan, hindi lang po makapag-aral, mabigyan ng magandang edukasyon. Dahil tayo pong lahat, naniniwala po ako na ang education po is the foundation of progress, equality, and a beautiful nation po talaga, makakatulong po sa ating future works. Kaya I am an advocate of quality education.
0: Alam mo, yung advocacy mo at saka ni Renz medyo related, no? Para ma-empower mo yung youth, you need to also empower the education of the youth. Diba? Para matutunan nila kung paano nga ba gamitin sa tama ang kanilang boses at tumindig sa mga maling nangyayari sa atin. O, punta tayo kay Bryle.
7: Yes, that's right.
0: Si Bryle, ano ang advocacy at bakit?
7: If we're gonna listen and watch at the hymn of the Mr. and Miss Teen Batangas, it was part of the line that the hope of the youth is the hope of the future of the nation, rather. And that pushes me to the advocacy that I have, which is entitled "An Informed Youth is an Empowered Youth Through Project Hiraya." So, what does it really mean, Hiraya? So, just to share, Hiraya is a Filipino word that means a dream, aspiration, and a hope. And the hope that I want to give to the people, especially to the Philippines, is to be something that is, like what's the title, An Informed Youth is an Empowered Youth. So, I want to empower the youth. And I also mentioned that I'm a student leader. So, long before joining this competition, this advocacy is actually part of my... This advocacy is actually... has been existed long before this competition. So, nagagawa ko na po siya right before joining this pageant. And this is just a continuation of all of those projects and initiatives that I've been crafted and implemented towards the community. So, gusto ko pong ipagpatuloy yung mga nasimulan ko, because I believe that an advocacy should not be manufactured, or we're gonna make an advocacy for the purpose of pageant. Mm-hmm. And I believe na hindi po dapat ganun. Dapat you have the advocacy, but it must also important that the advocacy that you are representing or you are empowering is something na magagawa mo talaga. It's not for the purpose of clout, or let's say for the purpose of the views na gusto mo lang makilala just because you are empowering this group of individuals. But we have to remember na you are doing this for the people, and you are not there if wala yung mga people. So that's exactly the reason kung bakit this advocacy is really close to my heart. So gusto ko pong ipakita na kabataan, pag-asa ng bayan, yes, it's true, but we are also part of the present. Tayo ay parte ng kasalukuyan, and we are also part of the future that will shape our nation. And we are the inheritors of the future, so we are also the one who's responsible towards shaping a nation that is progressive and at the same time innovative. Thank you so much.
0: Yun, napaka... Gusto ko yung word na hiraya, no, which means dream. And it reminds me of this 90s TV show na, ewan ko, if alam nyo pa to, halatang may edad na ako. Yung Hiraya Manawari, no, it's all about featuring different stories, no, alamat, national heroes, and everything. And it gives me, it reminds me, no, nung sinabi ni Brielle, yung word na Hiraya means dream. No, alam nyo, ang kami naman, ako naman as a millennial, ang aking hiraya, ang aking dream ay makita ang bawat isang kabataan na namamayagpag at nagiging leader ng ating bansa para sa ikabubuti natin. O, diba? Sabi ko sa inyo, yung mga nakaupo,

0: personality and perspective po ng mga taga Batangas. And then also ang kaya din pong i-offer ng Batangas City yung tatlong sole purpose ng pageant na ito, which is the BCC, the beauty, culture, and the character. The beauty of every Batanggenyo, hindi lang po sa panlabas kung hindi pang loob. The culture, preserving our culture and still promoting the tourism of Batangas, and of course the delicacies. And lastly is the character, which is one of that nga po is yung pagiging maligalig, matapang, matikas, at hindi naman po mawawala sa amin yung pagiging matulungin sa isa't isa at mapagmahal. Yun lang po. Thank you.
1: How about Renz?
2: Well, sa Padre Garcia po, may three things po ako na very, very proud po ako when it comes sa Padre Garcia po. First is the people po. Because as Garciana po, we are the heart of our locality. Being God-fearing po, warm and hospitable. Second po is the culture that we have po. Yan po, ang Kabakahan Festival po. And ito pong upcoming festival ng yung simbahan po namin ng Holy Mary Parish. Yung like that po is upcoming sa Sunday po is festival po ng
1: Happy Fiesta.
2: Yes po. Kaya yun po sa mga gusto ko, punta po kayo sa Padre Garcia po sa poblasyon po.
1: Punta kaya ako. Go.
2: And lastly po, yung governance po that we have, yung pamamahala po ng aming mga municipal leaders po na talaga naman pong tutulong-tulong po para sa ikagaganda po ng aming bayan. And yung pinakalas po is yung discipline po when it comes po sa basura. So we all know po that Padre Garcia po is known sa kalinisan po, and yun po yung pinaka-proud po ako sa Garcia po. Thank you.
1: Yun. Oh, how about Justin?
3: Oh, hello po. San Juan, Batangas, known for the heart of its people. San Juan, Batangas, located po ito sa tip ng southern Batangas. And we proudly celebrate our Lambayok. What's Lambayok? Lambanog, Palayok, Karagatan. It reflects our rich heritage, creativity, and the way of life. And also, we have a Loming San Juan or Loming Batanggenyo. But beyond of our differences in cultures and delicacies, the true heart and soul of San Juan is us San Juaneños. We have a warm welcoming with a warm smile, kindness, and genuine hospitality that you didn't feel that you are visitor, but also you can feel you are part of our family. Kaya iniimbitahan po kayo na bumisita sa San Juan. At handa ko po kayong samahan na pumunta sa matataas na puno ng nyog kung saan gawa ang aming lambanog. Pati na din po pumagkit na malagkit na lupa kung paano gumawa ng mas matibay at magandang palayok. Ay sasamahan ko din ho kayo na maglangoy sa aming maganda at malinis na karagatan. Kaya halina, tara na sa Wonderful San Juan.
1: Yan, taray naman ng ganon.
3: Punta kayo sa amin.
1: Pupunta ako sa iyo, aakit tayo ng puno ha.
3: Sige po.
1: Oh, sige, sipin
3: na okay. Sa, ano, kapag po yung 12 day of December, dahil pinagdiriwang po namin ang Lambayok Festival, handa ko pong ipakita sa inyo ang vibrant and kung gaano po ka-creative ang bawat schools pagdating po sa competition po ng Lambayok Festival.
1: Oh, papapi, baka gusto mo ng lambanog.
3: Yun po, magbabarik.
1: Oh, tara na, bumarik tayo. Anyway, sipin na Lopi, sige.
4: Hello ulit, guys. So, I want Malvar to be known not only for what it has, but for the people na they are very hardworking, very welcoming, and of course, resilient. And as a representative, I could say that I want people to see the pride, the beauty, the culture, and the character of every Malvaruenos. Through me. So as I join this competition, I am hoping na makita po ng taong bayan kung ano talaga ang isang Malvaruenyo, especially ang isang kabataan like me. Thank you.
1: Yon. O si Marcos.
5: Bilang isang kabataang Batanggenyo, katulad nga po ng tagline, eto Batanggenyo disiplinado. So ang unang-unang tumo-offer ay hindi lamang sa pagkain, kundi ganun na rin po sa kultura at mga destinations sa Batangas City. Kung hindi po ako nagkakamali, ang Monte Maria, ang pinakamalaking statue sa buong Asia, if I am not mistaken. yun ang pinakamalaki. So, ito po ang bilang isang kabataang Batanggenyo, napaka-proud po ako na sa aming lungsod o sa aming city makikita ang Monte Maria, sapagkat ito ay hindi lamang basta statue. Dito tayo ay pinalalapit. Kilala naman natin ang mga Batanggenyo na napaka mapanalanginin, mapaka-relihiyoso, at katulad ng mga nasasabi, ang mga Batanggenyo daw po ay maliligalig para ako. Ngunit naniniwala rin ako na bilang isang Batanggenyo, tayong mga Batanggenyo ay maligalig sapagkat tayo ay handang tumayo sa ating pinaniniwalaan as long as alam natin na tayo ay tama, tayo ay may paninindigan. Katulad ng mga barako, tayo ay barako, ngunit naniniwala ako na hindi lamang tayo basta barako. Tayo ay barakong may malambot na puso, handang tumanggap sa mga turismo at handang i-welcome sila ng may ngiti at ng may alab sa puso. Yun lamang po.
1: Yun. Hindi lang tayo basta barako, Kiko Barako po ako. Ganda.
5: Kiko Barako.
1: But, pero alam nyo, totoo naman, no, na ang mga Batanggenyo talagang mararamdaman nyo yung hospitality, no, nandito. Alam nyo, mahihiya pa nga ang Batanggenyo, eh, di ba, pag may bisita, mahihiya pa yan na saan matutulog, di ba, talagang handang ilapag yung kutsyon ng kama para lang sa bisita.
5: Handang ilabas ang mga bagong kutsara, correct, mga bagong...
1: Correct, yung nanay mo na 10 years nang nakatago yung plato, ngayon lang nilabas, di mo alam, eh, ganun pala kayong plato, di ba? Anyway, at saka alam nyo, ang mga Batanggenyo din kasi marami kasi tayong kilala eh, na talented eh. Ano, ang mga Batanggenyo, ang hilig kumanta, ang daming magagaling na singer na Batanggenyo. Sa sports, di ba? Si Aliza Valdez, Batanggenyo yan, di ba? So, kilalang kilala sa... Yan, from your municipality, San Juan, Batangas, correct, di ba? Kilalang kilala siya sa sports na volleyball, di ba? So, maraming bagay, tao na proud ang Batangas, no? Kasi nga ang mga Batanggenyo po ay likas na malikhain, talento, lahat nandito, no? Kaya nga ang asawa ko ay Batanggenya. Galing sumegue. Anyway, eto, ano naman ang nag-inspire sa inyo na sumali dito sa Mr. and Miss Teen Batangas? Bakit niyo naisipan? Ba't kayo nag-decide na ano yung pagmulat niyo ba? Sabi niyo, ay, okay, sali ako. Ganun. Sige, go. Justin.
3: Dahil sa support po ng mame at saka po ng daddy, pati na din po sa guide na akin pong handler at sa tulong na din po na aking mga kaibigan. Kaya po ako po ay naririto ngayon na handa ko pong gamitin ang platform ng Mr. and Miss Teen Batangas para po ipakita po sa Batangas, sa whole Batangas o sa provincial stage na gusto pong i-share ang aming story, ang aming culture. And I want to be an inspiration for many Filipinos, especially for us, Batanggenyos. And as a Batanggenyos, we are resilient by facing many problems. We are strong and we are civic-minded. Civic-minded, this is a responsible. And
1: sige, and ano pa? Medyo nabitig ka ron.
3: Responsible. And as a future educator, I want to teach everyone, every youth, to become more confident, to become more capable, and to be proud who you are and who they are.
1: Yan. Si Penelope.
4: First and foremost, I want people to know that youth is not just the future. Just like what Brian said earlier, we are already part of the present. So, I want to tell the world na kabataan is we have voices, we have the impact to make a difference. So, ang kailangan lang po natin is huwag tayo ma-underestimate because we have the potential to make a very impactful difference nga sa ating community, sa youth as well. And I believe na mabigyan po tayo ng opportunity like this is very helpful na marinig tayo and mag-conduct ng action.
1: Okay, si Marcus.
5: Fan pack muna po tayo.
1: Yan, fan pack. Kala ko shout out ulit eh.
5: Tapos na pang shout out.
1: Tapos na.
5: Ang fan pack po sa pagsali ko dito sa Mr. and Miss Teen Batangas is if hindi po ako nagkakamali, 15 po ang cut-off. Yung inilabas nating cut-off, diga. 15 po, August or ano, something like that. Basta, Ngayon pong araw, cut-off na ng 12 a.m. Cut-off na ng para sumali sa Mr. and Miss Teen Batangas.
6: Magpalista, ganon.
5: Yes po. Ang mother ko hindi makatulog. 11:30 p.m. po itong nangyari. Hindi siya makatulog, nag-i-scroll.
6: Okay.
5: Tapos, nakita niya yung Mr. and Miss Teen Batangas. Nagsesel po, nag-iPad naman po ako sa labas, sa sala. Sabi, oh, Igo, aray, dini, gisingin mo si Justin. Yung Justin po, Justin Kate, is kamag-anak po namin.
6: Okay.
5: Which is part din po nitong, ano, nitong pageant na ito.
6: Okay.
5: So, sabi, tawagan mo si Justin. Ikay mag-fill up din. Doon po, kinabahan ako, sabi ko, ikay ngit tumulog na lang. Ah, ikay wala gumaano.
6: Nagliligalig
5: pa eh. Opo, yun. Dahil lang, sabi ko nga, as a kabataan na paulit-ulit kong sinasabi na may sariling insecurities. Lagi ko sinasabi na, la, baka mamaya ako ang pinakamataba di yan.
6: Uh-huh.
5: La, baka mamaya hindi ako maka-level sa mga kandidato or candidates, ako candidate ko. Sabi ko, ikay gisingin mo si Justin. Ginising ko pa po yung pinsan kong yun na part din ng candidate nga din. Sabi, Justin, na rin itulungan mo si Igo mag-fill up na rin sa Mr. and Miss Teen Batangas. Sabi ko, wala akong birth certificate. Nagpapalusot po ako that time. Wala akong birth certificate. May kailangan birth certificate. Dini, nakatago ako. Inilabas
6: wala
5: po.
6: Wala
5: akong lusot sa nanay ko. So, nakapag-fill up na po. So, kinabukasan, hindi ko naman po in-expect na tatawagan po agad para sa initial interview. So sabi ko, yan, pinapil-apil-up po pa ako. Tapos,
6: kasalanan mo
5: pa. Pa. Yan. Tapos, doon ko po nalaman yung purpose ko.
6: Yun.
5: Kaya sabi talaga ng Panginoon na lahat na nangyayari ay may kadahilanan. So, doon ko po nakita yung purpose ko na gusto kong maging boses ng kapwa ko kabataan na maraming insecurities sa katawan. Sapagkat naniniwala po ako na kung ako nakakaranas ng mga insecurities, paano pa po kaya yung ibang tao? Alam ko po na may iba't iba tayong body shape, at gusto ko lang pong idagdag sa sinabi nyo kanina na bakit yung ibang tao ay gustong mang body shape. Yun nga po, nasa script ko din po yan sa aking advocacy reels na kung kaya nating makasakit gamit ang salita, bakit hindi natin kailangan mang-uplift ng kapwa Batanggenyo or kabataan? So gamitin natin ang ating boses upang mag-boost ng confidence at hindi makasakit. Sapagkat naniniwala ako na ang boses or ang ating mga salita ay napaka-powerful. Kaya po ayun. Kaya yun ang nakita kong purpose ng pagsali ko dito sa Mr. and Miss Teen Batangas, ang mag-advocate ng kapwa ko kabataan, gayon din ay magbigay sa kanila at mag-boost ang kanilang confidence na kahit tayo may pagkakaiba ay iisa pa rin tayo. Yun lamang po.
6: Ayun. But before we proceed sa ibang candidates, eto, umuulan tayo ng comment section sa ating Facebook Live. Si MJ Ilagan nga may palibring refreshing drinks daw. Shoutout sa iyo.
5: On the way.
6: On the way daw sila dyan. And si Sir Coots Acosta nanonood.
7: Hello.
6: Sir Coots, magandang hapon sa iyo. Sabi ni Sir Coots, ang gagaling. Yeah. Ayan. And syempre, kay Jason Beringuel, magandang hapon sa iyo. And sabi ni sabi ni Trif Mobile LB, pangalan mo ang galing, ganda. Sabi niya, so proud of this young generation and all their meaningful advocacy, especially Shane Penelope Ledesma. Wow. May special shout, may bias. ito pa, sabi ni Marvy De Chavez Marcos, isang hi naman dyan.
5: Hello Marvy.
6: At sabi rin ni Onel Roscoe, ganda ng advocacy ni Miss Malvar, kakaiba, sakto sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Oh, 'di ba? At sabi ni Jovelyn Ocampo, Malvar advocacy kami, Shayna Penelope Ledesma. Oh, ang daming fans ni Penelope in all fairness . But anyway, nako, sa lahat mga kabayos natin, bibitinin ko muna kayo kasi kailangan ko munang mag-commercial break, mga kabayos. Yung tong tatlong nagagapuhan sa harapa, ihanda nyo na ang sagot. Pero muli sa mga kabayos natin, magbabalik po si Kiko Baraco. Ito po ang GB99.9, your good vibes.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
11: Attention, grade 6 students. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
12: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
3: DJ Robby!
4: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your good vibes.
6: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
7: 85 days before Christmas, October na! Mas ramdam na ang Christmas vibes dito sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. Hey.

0: may kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Basing, basing!
2: Oo!
1: Pahig ka, uulan ang bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Kapaka-OA na mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with the

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: para pula sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na pula, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
6: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

Magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong hapon? It's Thursday ngayon pong araw na ito at tayo po'y napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 DWGV-FM dyan po sa Batangas. Maraming salamat kay Kiko Barako na palaging kantabay po natin at sa 792 kHz DWGV-AM at DWWD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Kumusta ang ating mga tagapagsubaybay dyan po sa Batangas? Ang aking po mga kasamahan sa ating BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, at ang ating

0: Hello. Magandang hapon din po sa inyo, General, sa lahat po na, at sa lahat ng ating mga kasamahan dyan po sa Armed Forces Radio. Good afternoon po, General.
1: Good afternoon, ma'am. Kumusta ho ang inyong kalusugan, ma'am? Okay naman, ma'am. Ano ho?
0: Patuloy po sa pag-igi at na actually naku-match up po ako ngayon dahil may sinagawa po sa aking mga medical procedure to the echo saka po yung x-ray, chest x-ray. Ito po naman ay routine lang naman, no need to worry on anything po.
1: Ayun, magandang balita yan. Good news yan, ma'am. So ingatan niyo po ang inyong kalusugan, ma'am, ano? At yan ang pinakayaman ho natin, ang ating kalusugan. Si Florence Almasan, go!
2: Sa mapagpalang hapon po, General, at sa mga nakikinig sa ating programa Kapag Pilipinas at sa ating mga kasamahan sa ating programa.
1: Oy, si Jarvis, nasa studio niyo ngayon, kasama ko. Jarvis?
3: Magandang hapon, General. Magandang hapon sa inyo, Florence, Ma'am Divine, at sa ating mga nakikinig. What's up, Kapag Pilipinas? At mapatid, kamusta din ang inyong maghapon? At medyo nakaramdaman na din natin ang mga tag-init ngayon, no? Mabalik na ulit ang tag-init. Nakaramdaman na natin dahan-dahan ang parating na Super El Nino. Kaya, huwag niyo kalimutang mag-hydrate lagi, mga kapatid, ha?
1: Yun. O, tama yan. At ating kagad pasadahan po ang mga balita na mayroong kailangan po sa ating kapaligiran, no? Yan yung mga balitang inihanda po ni Doktora Divine. At sa science and technology, ma'am, ready ka na ba?
0: Ready na po. Umina ang aktibidad ng manufacturing sector ng Pilipinas noong buwan ng Setyembre. Matapos bumaba sa 4.6 ang S&P Global Philippines Manufacturing PMI mula 54.9 noong Agosto. Ang reading na mas mababa sa 50 ay indikasyon ng contradiction o paghina ng aktibidad. Ayon sa survey, kabilang sa nakaapekto sa mga pabrika ang mataas na presyo ng langis, matinding kompetisyon mula sa ibang bansa at mas mahinang demand. Bumaba rin ang bagong orders at output ng mga manufacturer kasabay ng pagtaas ng ilang gastos sa produksyon. Patuloy na minomonitor ng mga negosyo ang demand, presyo ng mga materyales at kondisyon ng ekonomiya habang papasok ang huling bahagi ng taon. Sa kabilang dako po, umabot sa record na mataas na 19.61 trilyon ang outstanding debt o utang ng national government noong katapusan ng Agosto. Mas mataas ito ng 217.62 bilyon kumpara sa 19.31 trilyon noong Hulyo. Ayon sa Bureau of Treasury, kabilang sa dahilan ng pagtaas, ang bagong government securities at epekto ng pagbabago sa halaga ng piso laban sa ibang currency. Pinakamalaki pa rin ang domestic debt na nasa 13.24 na trilyong piso, abang 6.37 trilyong piso naman ang external debt. Ang datos ay bahagi ng regular na debt monitoring ng Treasury at ginagamit sa pagsubaybay sa financing requirements ng pamahalaan. Sa kabilang dako po, may bagong panukalang patakaran ang National Telecommunications Commission para sa pag-angkat, pag-accredit at pagbebenta ng refurbished at used mobile phones, tablets at iba pang katulad na gadgets. Sa panukala, kailangang aprobado ng NTC ang mga device at dapat may malinaw na impormasyon tungkol sa kondisyon, grading at warranty bago ibenta sa consumer. Kailangan din umanong kumpleto ang dokumento at malinaw ang pinagmula ng mga device na papasok sa bansa. Isinasagawa na ng National Telecommunications Commission ang public hearing at nakinig sa mga suggestion mula sa telecommunications companies, dealers at iba pang stakeholders. Sa kabilang dako pa rin po, pinagpapaliwanag ng National Telecommunications Commission ang tatlong malalaking mobile network operator dahil sa mga na-monitor na problema sa mobile broadband service noong nakalipas na buwan ng Setyembre. Kabilang sa nakatanggap ng show cost orders ang Dito, Globe at PLDT Smart, may pinataw ding 100,000 piso kada araw na multa habang inaayos ang USPIN. Nagpahayag naman ng concern ang Philippine Chamber of Telecommunication Operators tungkol sa proseso ng pagpapataw ng sanctions. Ayon sa grupo, nais nilang magkaroon

0: magkaroon ng sapat na pagkakataon ang mga telco na makita ang findings ng regulator at maipaliwanag ang kanilang panig. At nagtakda po ang Commission on Higher Education ng National Framework para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence sa higher education. Sa kalawin nito, ang 2,366 higher education institutions, mahigit 188,000 faculty members at higit 5.8 milyong estudyante sa buong bansa. Pinapayagan ang paggamit ng AI sa teaching, learning, research at ilang administrative processes. Pero may mga safeguard para sa academic integrity, data privacy at student welfare. Binigyang din ng CHED na kailangan pa rin ang human judgment lalo na sa grading, admissions, scholarships at iba pang mahalagang desisyon. With due respect po to Ma'am Florence, napahalo po sa aking ulat. Sana po yung maintindihan nyo. Back to you, General. This is Dr. Divine Reyes po.
1: Maraming salamat po, Ma'am. Thank you very much po. At ati kagad, isunod ang balita galing kay Jarvis Zong, Kapitan. Magandang hapon and go ahead with your report.
2: Ma'am, salamat po, General. Mga kapatid, ngayon naman ibalita natin ang mga nagganap ngayon sa sektor ng aviation, pares na lokal at international. Para sa ating mga unang balita ngayon, epektibo ngayong araw, mga kapatid. Medyo bad news po ito. Dahil formal nang ipinatutupad ng Civil Aeronautics Board ang pagtaas ng airline passenger fuel surcharge patungong level 17. Sa inilabas na bagong matrix ng CAB na magiging epektibo mula ngayong araw hanggang sa 15 ng Oktubre, ang fuel surcharge para sa mga domestic flights ay maglalaro na sa halagang 547 pesos hanggang 1,500 pesos. Habang ang mga international flights naman ay magsisimula mula 1,800 pesos hanggang 13,000 pesos depende sa distansya. Kasabay naman ito, naglabas ngayong araw ng opisyal na pahayag at update ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Binigyang diin ng CAAP at ng Department of Transportation ang pinalakas na pagbabantay sa ating mga air navigation facilities at airport radar navigation facilities. Airport radar systems pala sa buong bansa. Isang malaking pampublikang proposisyon na nagkakahalaga ng $33 billion para sa modernisasyon ng air navigation facilities at kasalukuyang sinusuri upang matiyak na ang lahat ng mga provincial at international airports sa Pilipinas ay mananatiling compliant sa pinakamataas na pamantayan ng International Civil Aviation Organization or ICAO. At idadagdag ko na rin mga kapatid na ngayon po, kinalaunan lamang ay nagbalita din at nag-post ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP sa kanilang Facebook page ng kanilang upcoming na hiring para sa ating mga air traffic controllers at air traffic management officers dito po sa ating bansa para po mag-operate ng iba-iba nating mga airports at mga air traffic control offices sa ating bansa. Samantala naman, mula naman sa ating pangunahing gateway dito sa Manila, ang Ninoy Aquino International Airport. May mahalagang opisyal na pagbabago sa airport amenities na naganap. Ngayong araw lang ito, mga kapatid. Epektibo ngayong araw, formal ng permanenteng ititigil ng A-Lounge sa NAIA Terminal 1 ang kanilang operation matapos ang pinal na araw ng pagtanggap ng pasahero kahapon, September 30. Ipinaalala ng airport management ang A-Lounge sa NAIA Terminal 3 na matatagpuan sa Level 4 or airline lounges ay mananatiling bukas 24/7 para sa ating mga international at domestic travelers na gumagamit ng Priority Pass, MasterCard Travel Pass at mga accredited card rewards. Kasabay nito, formal din kinilala ngayong araw sa 2026 Priority Pass Excellence Awards ang mga natatanging airport lounge at passenger invasion sa buong mundo. Mga kapatid, magtungo naman tayo sa ating international na balita ngayong hapon dahil continuation ito, mga kapatid, ng ating mainit na balita na idinatala natin kahapon regarding sa Fly Dubai incident na nangyari na makailan lamang sa gitnang sa ating Middle East. Formal nang kinilala at pinarangalan ngayong Huwebes ang Indian national ng piloto at kapitan ng Fly Dubai flight na si Captain Schmidt Machar ng airline na Fly Dubai. Napatid na sa gitna ng biyahe ng Fly Dubai flight FZ1073 mula Dubai patungong Tel Aviv, biglang nag-amok at nanaksak sa loob ng cockpit ang kanyang sariling Omani na co-pilot or first officer sa isang attempted suicide hijacking upang ipabagsak ang eroplano sa karagatan. Bagamat nagtamo ng malubhang sugat at saksak, napanatili ni Captain Matar ang kontrol sa eroplano, napigilan ang steep dive na umabot sa higit 17,000 feet at napindot ang electronic cockpit door release. Dahil dito, nakapasok ang mga matatapang na pasahero at off-duty security personnel upang tuluyang igapos ang nag-amok na co-pilot. Ligtas na naipatong ang eroplano at nailapag sa Tabuk Regional Airport sa Saudi Arabia kung saan nailigtas ang buhay ng lahat ng 174 na pasahero at crew. Nangangangan naman ng innovations sa ating aviation industry, naglabas ngayong araw ng opisyal na ulat ang aerospace engineering sector kaugnay sa bagong matagumpay na hydrogen electric powertrains at AI flight control operation. Actually mga kapatid, maganda ang magandang balita ito dahil ang hydrogen kasing bilis lang ito ng refueling speed kumpara sa ating mga katulad na ito ng ating mga gasoline station lang, kumbaga. Hindi ito tulad ng mga electric charging stations, umaabot ng 15 o 45 minutes bago i-charge. Ang mga hydrogen systems, mga kapatid, minuto lang. Parang lang talaga nagpapagas ng regular na sasakyan. Inihayag ngayong October 1 na ang mga bagong likhang commercial test aircraft na gumagamit ng hydrogen fuel cell at AI-assisted fly-by-wire controls na nakapagtala ng higit 60% reduction sa carbon emissions sa mga regional routes. Ang mga bagong avionics innovations na ito ay nakadisenyo rin upang automatic na mag-correct ang flight controls kapag nakakita ng hindi karaniwang galaw sa loob ng cockpit o biglang kawalan ng kapasidad ng piloto na magpalipad o tinatawag nating pilot incapacitation. Ito ay nagpapakita ng hinaharap na mas ligtas at eco-friendly na pagpapalipad sa buong daigdig. At mga kapatid, yan po muna ang aking balita sa sektor ng aviation, no? Actually mga kapatid, napakaganda nitong hydrogen technology. Isa sa mga unang na nagpupush ng technology nito sa automotive industry ay ang Honda at ang Toyota. Nag-umpisa to sa Honda sa FCX Clarity mga early 2010s or mga early before or late 2000s. And then dumating si Toyota with the Toyota Mirai, isang hydrogen electric fuel cell vehicle na for sale ngayon sa Japan at sa Estados Unidos, no? And ganda ito dahil not only that is a hydrogen, mga kapatid, ang most abundant na element sa ating universe. So lahat na nakikita natin, lahat na nahahawakan natin, lahat ng gamit, meron yang hydrogen. Ang nag-iisa lang na current natin na challenge, mga kapatid, pagdating sa hydrogen systems, ang pag-scrape nito or pag-extract nito sa iba-ibang mga elements at sa mga iba-ibang bagay, at B, ay ang pag-store ng hydrogen dahil ang hydrogen is isang napaka-volatile na element, kumbaga. Kaya pag ito, ngayon mga kapatid, dahan-dahan na nagiging wide, nagiging mainstream ang hydrogen technology sa iba-ibang first world countries. Sana pagtuunan rin lalo ng pansin nila ito dahil ito ay magbibridge sa fuel sa efficiency ng electric powertrain at ang convenience naman ng internal combustion engine at petrol-powered engines. Pero mga kapatid, ngayon naman magtungo tayo sa balita na inihanda ni Ma'am Florence pagdating naman sa sektor ng edukasyon, dahil maimportante din to. Kaya Ma'am Florence, go ahead please.
3: Salamat, Pop Jarvis. Ito po ang ating mga balita mula sa sektor ng edukasyon. Para sa ating balita, opisyal nang sinimulan ni October 1 ng Commission on Higher Education sa pangunguna ni Chairperson Shirley Agrupis ang pagpapatupad ng pambansang guidelines para sa responsable at human-centered na paggamit ng artificial intelligence sa lahat ng higher education institutions sa bansa. Kasabay nito ay nilabas din ng CHED Regional Office ngayong araw ang inisyatibo para sa pagpapalakas ng ASEAN internationalization ties ng mga pamantasan, particular sa Cagayan Valley at Northern Luzon, upang maihandang ating mga mag-aaral at graduate sa mas malawak na global academic community. Sa panig naman ng Department of Education at Philippine Business for Education, formal na ang pinalawak ngayong araw ang PBBM School Feeding Program, katuwang ang mga magulang, komunidad at mga NGO. Ayon sa DepEd, layunin ng pinalakas na nutritional support nito na masigurong malusog at handang matutong mamag-aaral sa pampublikong paaralan na critical na pundasyon sa learning recovery ng bansa. Bukod dito, patuloy rin ang koordinasyon ng DepEd sa DOH para sa pamamahagi ng health supplies at provision laban sa epekto ng El Nino at localized weather disturbances sa iba't ibang rehiyon. Sa TechVoc naman, or sa balitang TESDA, inilunsad ngayong araw sa ilalim ng pamuno ni Secretary Director General Benitez ang pinalakas na demand-driven TVET program framework sa Zamboanga Peninsula at iba pang rehiyon. Ayon sa TESDA, layon nitong nilay ng husto ang mga kursong tinuturo sa mga aktual na key employment generators ng industriya upang direktang masolusyonan ang job skill mismatch at agad na makahanap ng trabaho ang mga TechVoc graduates. At muling binigyan diin ng EDCOM 2 at ni Finance Committee Chair GVA Hercito ang panawagan ng Department of Human Settlements and Urban Development at DepEd na agad matugunan ang matinding congestion sa siksikan sa mga silid-aralan sa mga NHA resettlement sites sa buong bansa. Binigyang diin ng EDCOM 2 at PIBED na ang sapat at ligtas na pasilidad kasabay ng dekalidad ng nutrisyon ang pangunahing susi upang maiangat ang level ng batayang edukasyon sa bansa sa huling quarter ng 2026. At karagdagan, nagpalabas ng formal na payo ang Commission on Higher Education para sa lahat ng mga nagnanais pumasok sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP. Ayon sa CHED, bago magpatala o magsumite ng mga requirements, mahalagang suriin muna ang mga aplikante kung opisyal na deputized o otorisado ang ng pamahalaan ng isang higher education institution na nag-alok ng naturang programa. Upang maiwasan ang mga illegal at substandard na institusyon, inilunsad ng CHED ang CHED Tanaw, isang online mapping portal kung saan makikita ang pinakabago at opisyal na talaan ng mga universidad at kolehiyo na may permit na magpatupad ng ETIAP sa iba't ibang degree programs. Binigyang diin ng CHED na sa pamamagitan ng CHED Tanaw, madaling ma-verify ng mga prospective students ang authorization details, particular na mga particular na kurso na pinahintulutang i-accredit ng bawat paralan. Ipinapaala rin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga salukuyang nagtatrabaho at overseas Filipino workers, na ang ETIAP ay nagbibigay ng pagkakataong maisalin ang 5 taon o higit pang work experience tungo sa isang lehitimong bachelor's degree. Para sa mga interesadong mag-verify ng mga autorisadong ETIAP providers, bisitahin lamang ang opisyal na CHED Tanaw portal link na matatagpuan sa kanilang official Facebook page at website ng Commission on Higher Education. At babalik po ako mamaya para sa karagdagang balita. Balik po muna sa inyo.
2: Maraming salamat sa iyong balita, Florence. No? Actually, nakakaimpulan nalaman yan na Florence na meron palang mga colleges na nag-o-offer ng mga programs na hindi certified ng CHED. Paano yan, Florence, yung mga estudyante na hindi nila alam itong programa nito na CHED na nakikita pala ang tawag dito, credibility ng mga programs ng campuses? Meron bang laban ng, sa tingin mo, Florence, may mga laban kayo mga estudyante na walang kaalam-alam na nag-take pala sila ng program na hindi certified ng CHED?
3: Ganun pa nga na kung saan inaayos na ngayon ng Department of Education at talagang naghihigpit na sila sa pagbibigay ng kanilang mga certificate of program compliance or yung mga permit to operate at mag-open ng mga bagong program. Nagiging stricto na ngayon ang CHED at recently nga marami silang pinasarang paaralan or hindi paaralan kundi mga degree programs sa mga ibang higher education institutions dahil nga ang tawag sa kanila ay mga diploma mills.
2: Ayun po, saan,
3: Lalo karamihan sa mga ito ay nag-o-offer ng teacher education program at chine-check na nila at bine-verify kung karapat dapat pa ba. So ngayon nagiging stricto ang CHED. Tsaka itong ITIAP, malaking tulong ito sa mga kababayan natin hindi nakatapos ng kolehiyo pero may gusto nilang mag-aral as long as meron silang 5 years working experience, maaari po silang mag-enroll sa ITIAP program. Ito po ay offshore. Hindi naman po nila kailangang pumasok regularly. It can be online and modular po. So may mga authorized organization or accredited organization na higher education institution na pwede silang mag-enroll.
2: Yun. Actually, De Florence, mayroon pang isang balita, no, pagdating naman sa ganyang mga certification, no? Kasi balita ko nagkaroon daw ng inspection din ang Professional Regulatory Board dito sa National Aviation Academy of the Philippines dito sa William Moore Campus dahil in-inspect nila ang aeronautical engineering program noong last week, no, November 25. Pero maganda din ang mga resulta nito. Mayroon ka bang mga information dito, Florence, pagdating sa inspection at saka sa monitoring ng PRC dito sa NAAP?
3: Meron tayong mga karagdagang balita dyan. Dahil nga ditong nitong nakaraan, nagkaroon tayo ng inspection at ito ay nangyari na kung saan, okay? Maliban sa PRC inspection, nagkaroon kasi ng inspection, tagging and turnover ng procured equipment, yung that Commission on Higher Education, Higher Education Development Fund staff nagkandak ng inspection, tagging at turnover ng procured equipment sa NAAP William Moore noong September 28 in compliance sa ating Chapter 10, Section 17 ng Government Accounting Manual na kung saan kinover dito ang GT-100 jet trainer at CF-700 assembly at disassembly equipment na kung saan physically in-inspect, tinag at dinocument na bahagi ng required property verification at turnover process na kung saan pinagpapatuloy ang commitment ng ating pamantasan para sa tamang asset management, accountability at compliance sa government accounting and property management. At nitong nakaraan nga, nagkaroon ang PRC Board for Aeronautical Engineers Inspection and Monitoring. Na kung saan, ang inspection ay monitoring para i-assess yung compliance ng programang Bachelor of Science in Aeronautical Engineering kasama yung qualifications at credentials ng mga personnel. Kung tama bang napapractice ang pagkandak ng aeronautical engineering profession at of course ang mga facilities at equipment. At tinignan din nila yung compliance, yung applicable professional, ethical and technical standard at yung mga mahalagang requirements na piniprescribe o nirerekomenda ng Professional Regulation Commission at mga concerned government agencies na kung saan pinagpapatuloy nga dito dahil sa nangyaring inspection na to na ang commitment ng NAAP sa quality assurance, professional standard, regulatory compliance at excellence in aviation education and training para matulungan ng ating mga programa sa aeronautical engineering na ma-align sa standards ng aviation at sa engineering profession na kung saan ang mga nag-inspect ay ang mula sa board ng PRC for Aeronautical Engineering, si Honorable Ernesto Ferreras Jr., siya ang chairman ng Philippine Professional Regulatory Board for Aeronautical Engineering at ang kanyang mga member na si Honorable Redentor Myla at Honorable Lorimel Norte.
2: Ayun, okay.
3: Nangyari, mga balita mula sa NAAP.
2: Ayun, sige. Maraming salamat sa mga balita na yan sa na app, Florence. At ngayon naman, mga kapatid, balik tayo sa mga balita naman ni Dr. Divine. Dr. Divine, back to you po.
0: Thank you so much po, Captain Jarvis. At again, paumanhin muli kay Ma'am Florence, may nahalo na naman ditong isang education news, pero hindi ko po na kanyang tinalakay sayo kung malalagpasan ko, Ma'am Florence. With due respect po sa inyo. May bagong digital platform para sa mga guro. Inilunsad ang My Teacher Education Commons o MyTech, isang digital platform na naglalayong bigyan ang mga guro ng mas madaling access sa learning resources, training at professional development programs. Kasama sa platform ang mga materyales para sa mga instructional practice, classroom assessment, competency building, leadership at mentoring. Layunin nitong suportahan ang mga guro mula sa kanilang paghahanda bago pumasok sa classroom hanggang sa patuloy nilang professional development. Inilunsad ang MyTech kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong 2026. Sa kabilang dako po, makakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao ang throw o extension ng Tropical Storm Choy 1 na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Sa Northern Mindanao at nalalabing bahagi ng Davao Region, posible naman ang localized rain showers at thunderstorms. Pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha at malalakas na pagkulog at pagkidlat. Samantala po, good news po ito, may libreng sakay sa LRT2 ngayong maghapong ito para sa mga may national ID bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Statistics Month. Maaring gamitin ang physical national ID, paper format national ID o digital national ID para makakuha ng libreng biyahe. Available ang libreng sakay sa peak hours mula alas 7 hanggang kasiyam na umaga at alas 5 hanggang ikapito ng gabi. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Philippine Statistics Authority ngayong National Statistics Month. Sa kabilang dako po, dalawang International Women's Tennis Tournament ang nakatakdang ganaping sa Pilipinas sa 2027, isang WTA 125 Philippine Women's Open sa Enero.
1: Oy, wala. Wala.
2: Nabigla si Ma'am Divine.
1: Anyway, tapos na yung mga balita nyo, ano?
2: Meron pa si Florence, Jen.
1: Dagdag
2: meron
1: pa.
2: Mga dadagdag siya mamaya, katatapos lang. And ako din may mga dadagdag pa din pala.
1: Ayan, yeah, sige.
0: I'm back na po. Pwede din sa siguro.
1: Go ahead.
0: Hindi po na po. Namala ako sa Eric ang yun.
1: Nagpuputol-putol si Ma'am.
0: Yes po.
1: Go ahead, Ma'am.
0: Captain Jarvis, may I continue?
1: Go ahead, ma'am.
0: Hello po.
1: Okay na, ma'am. Go ahead po. Go
0: Captain
1: ahead.
0: Jarvis.
1: Okay na. Go ahead, ma'am. Go ahead. May problema yung ano.
0: Ang dalawang torneo ay magkahiwalay na events at hindi upgrade lamang ng kasalukuyang WTA o Women's Tournament 125 Tournament. Inaasahang lalahok dito ang mga international tennis players na magbibigay rin ng pagkakataon sa mga Pilipinong atleta na makaharap ang world-class competition. Ang development ay kasunod ng pagtaas ng international attention sa Philippine tennis, kabilang ang mga resulta ni Alex Ayala sa international circuit. Samantala po, muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila simula Lunes, Oktubre 5. Sa ilalim ng patakaran, maaring mahuli at mapadalhan ng abiso ang mga motorista na lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga kamera at iba pang elektronikong kagamitan. Ayon sa mga pamahalaang lungsod na muling magpapatupad nito, layunin ng sistema na mabawasan ang mga paglabag sa kalsada at mapabuti ang pagsunod ng mga motorista sa mga batas trapiko. Mahalagang alamin ng mga motorista kung kasama ang kanilang dinataanan sa mga lugar na sakop ng muling pagpapatupad ng NCAP. Kabilang dito ang mga pangunahing lansangan na itinalaga ng mga lokal na pamahalaan. Pinapayuhan naman ang mga motorista na laging sumunod sa mga karatula, ilaw, trapiko, speed limit at iba pang patakaran upang maiwasan ang paglabag at kaukulang multa. Sa huling bahagi po ng aking segment na ito ay nais ko pong bigyang daan na dalawang tripulante ang nasugatan matapos sumiklab ang apoy sa isang ang tanker na nakadaong sa isang pantalan sa Calacas City, Batangas noong Miyerkules. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsimula ang sunog sa silid makina ng barkong MTKR Gindara. 20 tripulante ang naiulat na ligtas. Samantala, ang 2 nasugatan ay dinala sa magkahiwalay na pagamutan para mabigyan ng kaukulang lunas. Isa sa mga biktima ang isinugod sa Metro Lemery Medical Center, habang isa naman ay nagtamo ng pinsala dahil sa paglanghap ng usok at unang ginamot sa Metro Calaca Hospital. Rumisponde ang Coast Guard at iba pang mga tauhan sa lugar upang apulahin ang apoy at magsagawa ng investigasyon. May karga umanong molasses ang tanker. Patuloy pang inaalam ng sanhi ng sunog. Muli po akong babalik mamaya kung may pagkakataon pa po. Back to you po, General.
1: Thank you very much, Ma'am Divine. At balikan po natin si Florence para po
0: General, back to you po.
1: Balita. Go ahead.
4: Salamat po. Ito ang ating karagdagang balita. Action sa pag-anib ng Pilipinas sa Tokyo Convention. Pinangunahan ni Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis ang 2 araw na rehiyonal na pagtitipon sa Makati katuwang ang UNESCO at suportang Republic of Korea. Dumalo sa makabuluhang pagtitipon ng kinatawan mula sa 12 bansa sa Asia-Pacific kabilang ang Bhutan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, DPR, Maldives, Mongolia, Nepal, Samoa, Thailand, Timor-Leste, Uzbekistan at ang Pilipinas. Layunin ang pagtitipon na magtatag ng mas patas, mabilis at transparent na sistema upang ang mga diploma, degree, academic credits na nakuha ng mga estudyante at manggagawa ay agad na makilala at ma-validate sa iba't ibang bansa. Walang hindi makatarungang balakid. Sa kanyang talumpati, formal inihayag ni CHED Chairperson Agrupis na kapag ang isang tao ay tumatawid sa mga hangganan ng ibang bansa upang mag-aral o magtrabaho, ang kanyang natapos na kwalifikasyon ay hindi dapat maging hadlang sa kanyang pag-unlad. Kasalukuyan ng pinapalakas ng bansa ang huling hakbang upang formal na maging bahagi ng Tokyo Convention, ang opisyal na kasunduan sa Asia-Pacific ukol sa recognition ng higher education qualification. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang instrument of accession noong nakaraang taon habang formal naman itong pinagtibay at kinatigan ng Senado ng Pilipinas noong nakaraang buwan. Sa oras na ganap na may patupad ang kasunduan, mas malawak ang oportunidad ng mga Pilipinong mag-aaral na kumukuha ng postgraduate studies, scholarship at academic exchange programs sa mga sikat na universidad sa rehiyon. Magbubukas din ito ng matatag na ugnayan sa pagitan ng pamantasan sa Pilipinas at buong Asia-Pasipiko bilang bahagi ng Achieve Agenda ng CHED para sa mas inklusibo at globally competitive na edukasyon. At yan po mga balita sa sektor ng edukasyon. Panghuli po pala, General, ang aking nakita dito, naging makulit at makabuluhan ang ginanap na Teachers Month Celebration for 2026 sa Manila Hotel kahapon, kung saan personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng Teacher Education Council ang pagpaparangal sa katangi-tanging kontribusyon ng mga gurong Pilipino sa bansa. Kasama ng Pangulo ang formal na seremonya sina DepEd Secretary at Tech Chairperson Sonny Angara, CHED Chairperson Agrupis, at NCCA Chairperson Eric Zarudo, katuwang ang mga pampubliko at pampribadong institusyon sa edukasyon. Sa kauna-unahang TEC Teachers Award, formal na pinarangalan ang 15 natatanging guro mula sa 200 aplikante sa buong bansa, kung saan bawat isa ay nakatanggap ng 100,000 cash incentives. Bukod dito, opisyal ng kinalalang unang 13 paaralan at universidad bilang kauna-unahang Teacher Education Centers of Excellence sa ilalim ng RA-11713. Kasabay ng pagpaparangal ng mga veteranong guro, formal ding inilunsad ang Teacher Education Scholarship Program na may pondong 103.32 milyon para sa 720 bagong scholars na mag-aaral upang maging ganap na guro sa hinaharap. Sa kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial activation ng MyTech Portal o My Teacher Education Commons, isang bagong digital hub na magbibigay ng continuous professional training, learning resources at career advancement support sa mga guro. Binigyang din ng Pangulo na bagamat mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya at AI, kailanman ay hindi mapapalitan ng isang gurong nagbibigay ng tamang gabay, malasakit at magandang ehemplo sa mga mag-aaral. Ayon naman kay Chairperson Agrupis, ang tagumpay ng edukasyon ay hindi nakasalalay sa isang ahensya lamang, kundi sa tuloy-tuloy na pagtutulungan ng buong pamahalaan para sa isang layunin. At siyan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon na nakalap ngayong araw. Balik po sa inyo, General.
1: Thank you very much, Florence Simasan. Ngayon, ang tawag doon ay Hall of Government Approach or Hall of Nation Approach. Magtutulungan kasi lahat yan ay mayroong stake po. Mayroong stake yan dito sa ating pagpapalago ng ating edukasyon. At ang edukasyon ay hindi po natin matatanggi na yan ay ang magiging formula para tayo po ay makagaan ang ating buhay. Napakaraming mga pangyayari ho na talagang ang edukasyon ho ay iniahon ho ang ating mga kabayan sa kahirapan dahil po sa nilang education. Oy, nakita ko dito si Brother Elmer Andaya ng BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. At siya din po ay gusto kong i-acknowledge din dahil ang laki ng contribution nito. Itong aking kabrad nito, kasamahan sa BCBP, sa amin sa climate change. Ano ho? Kasi ang climate change ay yung pagbabawas ng carbon dioxide, yung emission ho ng nakakasira ho sa ating kalikasan, ano, dahil yun po ang nagko-contribute doon sa green gas, sa greenhouse gas, ano, yung methane na yan. At nagkataon ho na si Brother Elmer Andaya ng BCBP ay may-ari ho ng isang company na ang tawag ho ay ang Renovari, no, na silang specialization nila ay tungkol ho sa paglalagay ng mga solar ng ating anong tawag doon, brother, yung nilalagay ninyo, yung gas, yung sa biogas. Yeah, biogas. Oo, yung biogas na yan, at napakadami niyan, dahil kung hindi natin itatrap yan, yan po ay pupunta sa himpapawid. Pagpasok niya sa himpapawid, mag-contribute niya ho doon sa ating greenhouse gas, di ba, no? So greenhouse gases. So ating kausapin ho si Brother Elmer. Brother Elmer, kumusta kayo diyan?
5: Hello po, magandang hapon po sa ating lahat po.
1: Oo. Unang-una, congratulations sa iyo, brother, at namomonitor ko yung mga installation mo ng biogas. Kami sa Climate Change Task Force ay natutuwa na ganyan yung programang ipinapatupad mo. Yun yung proyekto mo na at the same time kumikita ka, pero nakakatulong ka sa ating environment, di ba? No? Pero paano yung kasi ngayon ang biogas, ang nakikita natin ngayon ay parang kalan lang siya eh. Meron bang ibang gamit na ng biogas? Kasi like for example, meron kang malaking piggery, malaki ang poultry mo. Alam nga naman na yung lahat ng natrap mong methane doon ay gagamitin mo lang siya sa pangkalang, sobra yun, di ba? So, ano ba ang mga ibang paggamitan pa nitong biogas na ito na pwedeng convert ng ating mga kabayan? Kasi sayang yan eh.
5: Opo, General. Sa Renovari po, yung excess gas po ay ginagamit po natin sa pagpapatakbo po ng biogas generator para makapag-produce po tayo ng kuryente. Kasi doon po sa ibang malalaking farm, sobra-sobra ang gas nila, kaya ginagamit po nila ito sa pagpuproduce ng kuryente para makatipid po sila sa bayarin nila sa elektrisidad. At ganoon din po yung iba pang gas, ginagamit nila sa pagpapainit ng mga sisil nila sa kanilang poultry po.
1: Pero itong binabanggit mo na parang kuryente, di ba, no? Anong mga kinakailangan dito para ma-convert yung biogas into electric power?
5: So ngayon po, ang ginagamit natin ay yung generator na ini-import sa China. Kaya lamig yung meron po itong kamahalan. Kaya tayo po ay magbubuo na sarili nating biogas generator na locally produce po yung ating mga makina na pwede tayong bumili ng mga surplus na makina na di gasolina, na malakas kumonsumo ng gasolina. Pwede po natin itong gamitin na makina para ang fuel po ay biogas para mapatakbo po ang mga generator at the same time po ay hindi ganun kamahalan at makakatipid po yung ating mga livestock grower po.
1: Oy, exacto yan. Ano? Kasi kung mayroon kang biogas, di ba, no? At kung mayroon kang poultry, mayroon kang piggery, sobra-sobra yung gas na mapuproduce, di ba, no? At sobra din yun doon sa pangailangan ng kalan, yung pangluto. So, karamihan dito ay nangailangan ng kuryente, di ba, no? At napapanggit mo ay biogas generator. Paano yun? Bibili ka ng makina na dito sa Pilipinas? Or paano ang gagawin yun? Sinasabi mo na bagong teknolohiya na gagamitin ninyo.
5: Yun pong mga digasolina ng sasakyan na malakas kumonsumo ng gasolina, karamihan po sa mga yun ay yung may-ari ng sasakyan, tinatanggal nila yung makinang yun para sila magpalit ng makinang di-diesel. Yun, para hindi masayang, yun po ating bibilhin sa murang halaga. At ito po ang mas mapapakinabangan po natin para sa pagpapatakbo po ng biogas generator po.
1: Pero may technology ka na niyan, Brother Elmer.
5: Oh, meron na po. Meron na po, General.
1: So, ibig sabihin, ngayon, yung mga nakikinig dyan sa Batangas, sa Pampanga, at meron silang, di ba yung mga mga digasolinang makina, ito yung 4K, di ba, no? Yung mga ginagamit sa dati mga jeep, at dami mga hindi na gumagamit ng jeep ngayon eh, kasi mainit, di ba, no? So, kumbaga, yan ay nakaparada na yan, hindi na hindi na pinapaanda yan. So, itong mga 4K na makina, ito pwedeng gamitin to?
5: Opo, pwede po. Basta di gasolina.
1: Pwede basta po, di gasolina.
5: Na fuel ang biogas.
1: So, itong makina ito, ay, ano pang ilalagay dito para makapag-produce yan ng kuryente?
5: Basta yung kanyang karburador, papalitan lang po para maging angkop siya. Para tumakbo po sa gamit ang biogas fuel. Tapos, dito na sa Maynila tayo po bibili ng mga dynamo. Tapos, ito po ay asimbolin para maging isang generator set po siya.
1: Tapos, ang pang fuel niya, pang gas niya, ay yung biogas na.
5: Apo, biogas.
1: Oo. So, pag ganong klase mga 4K at merong generator na bibilhin, mga ilang kilowatts naman ang kayang produce niyan sa inyong experience, Brother Elmer?
5: Pwede po tayo makapag-produce ng kuryente gamit ang biogas. Meron po siyang 25 kVA, 50 kVA, pwede rin po hanggang mga 150 kVA. Yung iba pong makina na medyo malaki-laki, mga D6 na tinatawag, kaya po niya makapagpatakbo ng generator na 500 kVA para sagot niya na yung kuryente ng buong farm po.
1: Oh, hindi, pag 500, parang isang maliit na community, pwede niya nang supplyan yan. Napakalaki na ng 500 kVA, Brother Elmer. Kami sa Fernando Air Base, meron kaming 500 kVA. Ang kaya niyang supplyan yung kalahati nung headquarters namin. So, hoy, nawala si Brother Elmer. O, yun. Yan. Alam mo, ito yung pwede nating gawin ngayon, mga kaibigan. Yun, napakinggan niya si Elmer Andaya. Siya po Andaya, ang president ng Renovari. At kung kayo ay gustong magpalagay ng tinatawag na biogas, eksperto ho yan. At ngayon ay hindi na lang yung kalan Doktora Divine, ha? Ang kaya nilang supplyan, pati yung kuryente niyan, at saka ngayon may ginagawa sila ay pati yung sa compressed gas nilalagay sa LPG. Diba?
0: Bakit po yun? Baka po through that general, bumaba na po yung mapababa ang halaga ng kada order ng tanke ng LPG. Yung ganun ang mangyayari. Kasi ngayon, patuloy ang pagtaas ng presyo po ng LPG at marami na po talaga ang dumadaing. Hirap na po sa presyo ng LPG na hindi po mapigilan. Ngayon, ihahabol ko general, baka maitanong nyo kay Ka Elmer, paano natin ma-share sa ibang mga kooperatiba yung biyaya pong hatid ng kumpanya ng Renovari? Kasi marami po akong alam na kooperatiba na naghahanap po ng dagdag na mapagkakakitaan. Paano po yun?
1: Oy, kontakin mo lang siya, no? Kasamahan natin siya sa BCBP.
0: Opo, opo.
1: Diyan sa Batangas, yung Renovari.
0: Opo. Send mo na lang sa akin, General, yung contact number ni Brother Elmer Andaya para po ma-refer ko siya sa ibang...
1: Ako naman ay natutuwa dito kasi, alam mo, kung lahat ng mga tain ng baka, tain ng kalabaw, at saka yung mga ipot ng manok, di ba, no? Ay may convert natin into biogas. Number one yan ay makatipid na tayo sa kuryente. Kung magagawa yung binabanggit ni Brother Elmer na conversion ng biogas into electricity, di ba, kuryente na yan. So, mabawasan yung paggamit natin ng kuryente, di ba, no?
0: General, yung binanggit yung sa dumi po ng mga hayop, maraming dumi ngayon sa mga tahanan po sa tao, may possible na rin po bang magamit yung general?
1: Oy, nandiyan pata si Brother Elmer. Tingnan natin. Yan, nandiyan pa pala si Brother Elmer. Akala ko nawala na. Brother Elmer, mayroon na tanong si Doktora Divine.
5: Ha, Doktora? Yung amin po sa mga dumi, yung human waste, ito po ay pwede rin po sa biogas, katulad po dito po sa bahay. Yung amin pong waste ay diretso po sa biogas digester namin.
0: Yun, maganda po yun. Opo, Ka Elmer, kasi mahirap maghanap ng mga dumi ng hayop, pero sa ating mga bahay, lagi andyan yung dumi ng tao at marami ang interesado dyan. Ay, maganda po yung sinabi nyo. At maas ako isang pagkakataon, ma-meet ko kayo sa mga breakfast meeting po ng BCBP dahil nag-a-attend din po ako dyan at ako bahay din po dyan sa Lipa, sa Antipolo Sur. Thank you so much, General, sa pagbibigay daan po back sa inyong dalawa ni Brother Elmer Andaya.
1: Baka siya, ma'am, 12 years na siyang gumagawa ng biogas, mga higanting mga biogas ang ginagawa niya. So talagang, napaka-expert na nito ni Brother Elmer. Kaya nga, very recently ay kinuha siya ng, anong government agency yun na Brother Elmer? ITPS, IP?
5: Sana po, ITCPH, International Training Center on Pig Husbandry, dito po sa Lipa City.
1: Yun.
5: Sa pagbababuyan yung mga buong Pilipinas po, meron din pong international, mga students sa nag-aaral kung paano ang tamang pag-aalaga po ng baboy.
1: Oo. So, tatlo na kaagad. Pinakilala ko lang siya doon sa director, tapos nung mag-usap sila, hindi ko akalain na nakuloy pala yung kanilang usapan at nabigla na lang ako nung binilita niya na meron na pala siyang tatlong project na nagawa dito sa sa opisina ito. So, doon sa nakikinig natin, Brother Elmer, na gusto kang kontakin, di ba, no? Kasi magtanong, dahil, alam mo pati yung mga, yung mga basura, yung garbage, kaya niyang i-convert into biogas. Meron sila sa bahay nila, ganyan ginagawa nila yung mga gulay, yung mga sobra-sobra. Meron sila nilalagay na, doon niya lang sinusot lang yan. At yung mga sinusot na yun, ma'am, ay, nagiging biogasyon. At yun ang ginagawa niyang pangluto. So, lang ako yun. Kasi anong tawag doon, brother, doon sa nilalagay mo para unang-una tanggalin yung amoy?
5: Dito po sa bahay, yung aming kitchen waste, limbawa, hugas bigas, balat ng gulay, balat ng prutas, iniipon po namin yun. Tapos yun po ang nilalagay namin sa biogas digester at yun po ay nako-convert into gas. Ginagamitan din po namin ng filter para mabawasan yung amoy, para yung corrosive na chemical ay matanggal, para hindi kalawangin po yung mga yero, ganyan, yun po.
1: Okay. So anong cellphone number mo, Brother Ilmer, na pwede tawagan ng ating mga kababayan?
5: Nice pong mag-inquire about sa biogas po. Pwede po kayong tumawag sa 0917-107-4187. Ulitin ko po, 0917-107-4187 po.
1: Yan, nakuha ko na. 0917-107-4187. So, okay. Naisulat ko ng Brother Elmer. So, doon po sa mga gustong tumulong ho sa climate change para ma-reduce natin yung carbon dioxide, yung methane na kinocontribute natin para sirain yung ating layers natin, yung ozone layer natin, dapat dyan ay magtulungan natin na ma-convert dyan into energy. Para hindi masayang. Nandiyan po si Brother Elmer. Anda po siyang tumulong. Tawagan niyang po siya doon sa number niya. At yan ay tunay na pinagmamalaki ko yan. Kasi kasamahan ko po yan sa BCBP. At saka at the same time, doon talaga ang puso niya. At sana po ay ang ating mga kabayan ay matuto na i-convert yung kanilang mga waste into energy. Maraming salamat, Brother Elmer.
5: Wala pong ano man. Maraming salamat din po.
1: Oy, may binabanggit ka na Facebook page. Baka pwede mabanggit mo na rin.
5: Pwede nyo pong i-follow yung ating Facebook page. Isa-search nyo lang po ay Renovare Philippines Incorporated. Dito po namin pinopost lahat ng mga videos, lahat ng projects po namin, mga updates. Yeah, dito niyo po masusubaybayan po ang aming mga biogas projects.
1: Tsaka marami kayo doon makikita ng mga project niya na malalaki talaga, super laki mga projects. Mga project na natapos niya na. So at saka mga bagong technology. So dito po 'yon, yung Renovare FB. Punta kayo sa Facebook yung Renovare. Ano diyan po. Maraming salamat, Brother Elmer. Thank you. At ngayon, magpaalam na ho tayo, Florence. Florence, okay na. Si Doktora Divine, go.
6: Yes, General, para po sa Pilipinas, ito po muna ang ating naibahagi hanggang sa muli po. At ito po si Dr. Divine Reyes, inyong nakasama-kasama po ang ating main host, retired Brigadier General Gerardo Malyari Samudio. Back to you, General.
1: At si Captain Jarvis.
2: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative, at dito din sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Song na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: Yan, si Florence Almasan.
7: At ako po si Florence Almasan. Salamat sa pagsama namin sa amin sa impapawin ng impormasyon. Ako inyong boses sa education at aviation. Nagsasabing mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
1: With that, tayo po ay tuloy na po nagpapaalam sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Retired Brigadier General Jenis Samudio. Maraming salamat sa ating kasamaan po dyan sa 99.9 GVFM. Kay DJ Baraco. Ano ho? And sa ating mga kasamaan po sa DWWD Armed Forces Radio sa Metro Manila at ang 792 kHz DWTV-TF sa Pampanga. Maraming salamat. Upat ulit sa ating
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
9: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: GB99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga vibes, welcome sa aking mga programa for tonight. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:12 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And syempre, mga ka-vibes, dahil gabi na at alas 6 na mga kasama niyo muli si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman, hold your horses at walang maglilipat ng channel. Dahil makakasama niyo po ako sa tugtugan at kwentuhan ngayong gabing ito. At kung gusto niyo pong makasama si DJ Robbie sa kwentuhan at tugtugan, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga song request, ang inyong mga pabati sa pamagitan po ng pag-send ng inyong mga mensahe sa aking hotline number. It's 0926-079-8708 or sa aking official Facebook page. It's GV99.9 FM. At hindi lamang yun, mga ka-vibes. Sa tulong po ng aming online live streaming, maaari nyo na po kaming makasama 24/7. Kaya naman hindi na po kayo mabibigyan ng excuse para hindi makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Kaya naman pang hinihintay nyo, mga ka-vibes, isearch nyo na ang GV99.live o kaya naman na pumunta kayo sa ating official Facebook page na GV99.9 FM dahil nakapost po doon ang link patungo sa aming online streaming. Well, I know naman ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon ay mostly tapos na po sa trabaho at eskwelahan at deserve na ng pahinga. Pero samahan niyo si DJ Robbie sa kwentuhan at tugtugan. Alam niyo, mga ka-vibes, hindi po talaga ako mahilig sa pakikinig ng radio noong ako ay bata pa. Pero bakit kaya sa radyo, DJ Robbie? Pero it's just right now, ha? Itong mga past few years na ito na medyo na-hook si DJ Robbie ay iba nga pala, no? Kapag nakakarinig tayo ng perception ng ibang tao pagdating sa ibang bagay. Alam nyo, mga ka-vibes, you know why yung mga podcast, di ba, sobrang usong-uso ng mga podcast, yung mga different talks and interviews online ay sobrang nauuso ngayon kasi nga, people are into ano na ngayon, are into digging into other people's perspective. Ibig sabihin yan, mga ka-vibes, gusto na natin naririnig ang perspective ng ibang tao. Ano nga ba ang opinion ng ibang tao in this kind of chismis? Ano nga ba ang opinion ng ibang tao in this kind of social dilemma? Ano ba ang opinion ng ibang tao sa mga political na nangyayari sa paligid-ligid natin? And that's why nandito si DJ Robbie. So thank you so much, DJ Robbie, dahil buhay ka. Diba? Kasi nga nagkakaroon tayo ng avenue para i-voice out at i-amplify yung ating voices. Pero yung atin namang avenue ay hindi natin ina-abuse. Doon naman talaga sobra ako natutuwa sa aking sarili. Sobrang narcissistic ko, no? Pero hayaan nyo na ako lang, mga ka-vibes, no? Anyways, mga ka-vibes, bago po natin simulan ang kwentuhan, iiwan ko po muna kayo ng mga ilan sa ating mga pinakapaboritong 2010 hits. For your next song, ito po ang awiting Break Up With Your Girlfriend.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Welcome back mga ka-vibes sa akin pong programa. You are still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:34 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And yes, you heard it right. Kanina nga po nasabi sa atin pong commercial na we only have 85 days bago sumapit ang Kapaskuhan. Kaya naman, advance Merry Christmas na po agad mga ka-vibes. And this is DJ Robbie na nagsasabi sa atin na mag-ipon-ipon na po tayo. Kasi nga po magiging magastos every time naman and every year naman talaga nagiging magastos ang atin pong pag-celebrate ng Christmas season. Pero hayaan nyo naman ka-vibes, holiday only comes once a year. Isang beses lamang po ito sa isang taon. No? Why not spend it na kasama ang ating pamilya, sama-sama tayong kakain sa hapag, pero not to the point na you would break the bank ha. Hindi yung overspending tayo. Okay na yung makakasama natin ang ating pamilya sa hapag kainan this upcoming Christmas season. Anyways, mga ka-vibes, kanina nga po nasabi ko sa inyo na marami tayong pag-uusapan for tonight. Sino nakakaalala? Very good. Teacher. At isa nga po sa gusto kong bigyan ng pansin, mga ka-vibes, at gusto kong bigyan ng linaw, actually, dahil nga po sa misconception at nare-romanticize at normalize din ng society natin itong magiging sunod nating topic dahil ito po ay patungkol sa pagiging prangka. Yes mga ka-vibes, tungkol po sa pagiging prangka and DJ Robbie ang stand ko dyan ay hindi ko po ito gusto. Unfortunately mga ka-vibes, hindi po yan gusto ni DJ Robbie. Bakit mga ka-vibes? DJ Robbie, ayaw mo ba ng honest? Ayaw ba ng truth? Takot ka ba sa katotohanan? Ang sagot po ni DJ Robbie ay hindi. Pero kung gagamitin po natin excuse, yung qualities natin bilang isang tao, yung quote-unquote pagiging prangka para masaktan ang emosyon ng ibang tao ay ibang usapan na po yun mga ka-vibes. I would like to know the truth. I would like to know what's really bad about me. Pero sana naman nandun pa rin yung respect mga ka-vibes, nandun pa rin yung boundary at hindi natin pahihiyain yung tao na yun na ating pagsasabihan sa harapan ng maraming tao. And that's something na we should practice mga ka-vibes at eliminate na po natin yung pag-normalize ng ating society dito sa pagiging prangka dahil hindi naman po talaga siya maganda. Kasi me, in my perspective, I would say na ang pagiging prangka po talaga, just lack of self-awareness. It's lack of self-control. Diba? Alam mo makakasakit ka na sa ibang tao. Alam mo masasaktan siya dun sa katotohanan. Doon katotohanan, pero kailangan mo naman talaga sabihin yun. Kasi truth nga siya. Pero if yung intent mo din may kasamang pananakit sa damdami ng ibang tao, yung pagpapahiya sa ibang tao, there's probably another way to say it mga ka-vibes na hindi tayo magkakasakit sa ibang tao. And yun dapat ang ating i-practice at huwag natin i-normalize yung pagiging prangka. Diba? Kasi for me, that's lack of self-control, self-awareness, and basic human decency. Diba? Practice po natin ang pagiging respectful sa ibang tao. Diba? Okay naman lahat ng ating gagawin mga ka-vibes, pero sana isalang-alang natin yung boundaries natin. Kung gusto mong gawin ng mga bagay-bagay na hindi nakasanayan natin mga Pilipino, so support kita, but as long as it is respectful to the others, hindi ka makakabelittle ng iba at wala kang matatapakang ibang tao. Yun po ang point ni DJ Robbie. Naiintindihan ba, children? Very good. Mamaya may quiz tayo. May na-quiz na siya. Anyways, ladies and gentlemen, para po sa inyong mga gustong sabihin kay DJ Robbie, if you like to agree or disagree sa akin pong naging opinion dito, ay maaari din naman po mga ka-vibes. Or gusto nyo pong magbigay ng inyong mga pa-shoutout at pabate, maaari din yan ka-vibes. O kaya naman, mag-request ka ng iyong mga paboritong kanta, ay akin ko po yung pagbibigyan. Ang aming hotline number para mag-umamo yan ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9FM. At doon po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite OPM pop songs. Kaya naman ang ating sunod na awitin. This is Ulala Baby by Baby Dolls. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Mocha Vibes, welcome sa ating programa for tonight. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras po natin sa Boca Bloon, Pilipinas. It's 7:07 in the evening, Philippine Standard Time. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And yes, mga ka-vibes, makakasama niyo po si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. So hold your horses. At walang maglilipat ng channel. Maglilipat ng channel, pangit ha. Pero kung na-admit mo naman na pangit ka, huwag naman ganon. We are beautiful in our own ways, mga ka-vibes. We are unique in our own waves. Waves in our own ways. Kaya naman maganda po tayong ginawa ng Panginoon, ng universe, kung ano man po ang pinagniniwalaan nyo. So, yes. Anyways, ladies and gentlemen, speaking of maganda, meron po tayo yung naging magandang bisita kanina po sa programa ni Kiko Barajo, ang Mr. and Miss Teen Batangas. Talaga namang in person, mas pogi at mas maganda sila in person. Comparable dun sa ano, sa nasa picture sila. So, kung makikita nyo po sila in person, try to reach them out. And I find these kids approachable and talagang may wisdom po sila. And alam nyo mga ka-vibes, one thing na nagustuhan ko din kapag nag-i-interview talaga is we know the story behind them. We know the struggles. I know naman, alam naman natin na meron tayong fair share of struggles lahat. Pero yung marinig mismo sa mga taong yun, kung anong pinagdaanan nila with the competition, with life itself, talaga namang sobrang nakakaantig ng puso. Especially coming from this youth, diba? Mr. from the title itself of the pageant, Mr. and Miss Teen Batangas. Mga kabataan po yan dito sa Batangas. And sobrang ako napaproud and sobrang din ako na-exile for the next couple of interviews na magkakaroon on si DJ Robbie, DJ Honey, and Kiko Barajo dito po sa mga kabataan ito kasi parang they really know na meron silang voices sa community and they actually using pageantry and syempre tayo din mga ka-vibes dito sa ating programa to amplify their voices para mas marami pang tao ang kanilang mapakinggan sila at matulungan na din mga ka-vibes. And alam niyo naman mga ka-vibes na dito sa Pilipinas, ang pageant culture talaga natin is super laki. Like super laki talaga. Oo. Okay naman. Kaya yung mga ganitong klase ng patimbalak, even though it is provincial pageant lamang, or provincial pageant, huwag natin lagyan ng lamang. Diba? Napakarami na rin influence niyan. And I also believe mga ka-vibes na kung meron kang way to amplify your voice, kung meron kang power to influence the others, you already had a responsibility pagdating po doon. Kaya naman meron tayong ganitong klase ng programa, no? Meron tayong For Me, Mercada Spotlight, meron tayong Shasta Wanted, Honey Bitugtugan at Kwentuhan, kay DJ Honey, kay Kiko Barajo and me, para mabigyan natin ng spotlight ang istorya ng kanilang buhay. Mabigyan natin po

ating mga ka-vibes. Pero kung ayaw mo namang i-share ang buhay mo, mga ka-vibes, pero gusto mo makinig ng music, ay pwedeng-pwede din yan. Dito po sa ating programa, i-share mo naman kung ano nga ba ang gusto mong mapakinggang music kay DJ Robbie. Ang ating hotline number, inuulit ko, ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9FM. And with that, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Greedy by Ariana Grande. Hold on, mga ka-vibes, dahil ang ating pong tugtugin ay some of your favorite top bops or top hits of today's generation. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.

0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Ay, pisan-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Urma, pisan. Forma habol kayo, crush.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Mga ka-vibes, welcome back dito po sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:33 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And good vibes evening po to each and every one of us. Ngayong araw po, October 1, 2026, ay ang unang araw ng October. I know. Pero sinabi ko lang din yan, in case na hindi mo alam. Pero mga ka-vibes, imagine, October na. So I just wanted to ask you guys, ano nga ba ang gusto nyong marating ngayong October? Some of your goals, aspirations, not only ngayong October mga ka-vibes, but in life, what are some of your smallest aspirations, smallest goals, to the biggest one? Sabay-sabay natin yung i-manifest mga ka-vibes. Ilagay natin yan sa universe para marinig niya. At sabihin nyo yan kay DJ Robbie, kung gusto nyo lang naman, di ko naman kayo pinipilit. Sa pamagitan naman ng ating hotline number, ito po ay 0926-079-8708. Or bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM at doon po kayo mag-iwan ng inyo pong mensahe. Very good. Pero mga ka-vibes, syempre, tinanong ko kayo, sasagutin ko din naman yung tanong ko. Parang unfair naman, DJ Robbie, sasagutin namin yung tanong mo, pero hindi mo sasagutin yung tanong mo. So right now, sasagutin ko na nga yung tanong ko. Ang galaw, no? Anyways, ano nga ba yung mga smallest goals ni DJ Robbie right now? Yung mga mas madali, abo din yung smart, very specific, timely, relevant, stuff like that. Well, my specific goal right now is to actually learn how to drive. Sa ating mga minamahal ng mga trooper, mga bus driver, jeepney driver, syempre mga Batrasco drivers natin dyan, turuan niyo po ako mag-drive. Paano ako mag-drive? Pero si DJ Robbie po kasi naka-enroll na ako ng driving school this upcoming weekends. Kaya naman sa akin magiging kaklase po, patularin niyo po si DJ Robbie. Tatagayanin niyo ako. Pero isa po yun sa mga goals ko talaga dahil nga po tumaas na yung presyo ng gasolina. Oh, Oh, kawawa naman talaga ang ating mga drivers ngayon na nakikinig. Pero kapit lang, kaya natin to. Pero dahil sa pagtaas nga po ng gasolina natin, mga kabibs, tumaas din naman ang presyo ng pamasahe. Diba? Lagi natin yung sinasabi dito sa ating programa na ang laban po ng mga tsuper ay laban din po nating mga commuters. So, kapag ito nga pong may kinakaharap na problema ang ating mga tsuper na pagtaas ang presyo ng bilihin sa gasolina, syempre naapektuhan din po tayong mga consumer at mga commuters. So, yun talaga yung ibig sabihin noon na ang laban ng tsuper ay laban ng commuters, mga kapayos. Dapat tinutulungan din natin ang isa't isa. Oo. Pero wala naman tayong magagawa dahil nga po meron pa rin sigalot sa gitnang silangan, mga ka-vibes. Sana matapos na. Sana marating na yung world peace natin. Oo. Isa din yan sa mga biggest aspirations si DJ Robby. Sana sa taong banda-bandarian. Sana next year. O sana bago matapos ang taon na to, ay magkaroon na tayo ng world peace at mawala na itong sigalot sa gitnang silangan at sa lahat pa ng parte sa buong mundo. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, yung problema sa ibang countries, nagkakaroon din po tayo ng problema dito sa ating bansa in terms of transport, importation, kagaya ng nangyayari ngayon sa presyo ng langis. Yan lamang naman ang aking mga manifestations this upcoming October at sa mga susunod pang mga araw at linggo, mga kapabs. Kaya naman kung gusto nyo pong ma-share yan kay DJ Robby, what are your manifesting for today's and for October? For the day? And for the month of October, mga kapabs. I-share nyo po yan sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Ay, eto, mensahe mula kay 6355. Sabi niya, DJ Robby, good evening. Paplay po ng aking favorite song na We Belong Together by Mariah Carey. Mga maraming salamat sa pag-message 6355. At kayo naman po, mga ka-vibes, kung meron kayo mga song requests, please let me know. Inuulit ko po ang ating hotline number 0926-079-8708. O kaya naman sa atin pong official Facebook page, kayo mag-message na GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, and with that, ang alibong mga susunod na tugtugin ay some of your favorite R&B songs. Kaya naman, stay tuned, mga ka-vibes. Narito po ang ating sunod na awitin na song request is 6355. This is We Belong Together by Mariah Carey. Once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: romance.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes.
1: Masaya dito!
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Mga ka-vibes, welcome back sa ano pang programa for tonight. Ayun, dumako na nga po tayo mga ka-vibes sa kung saan atin pong isisiwalat dito sa radyo. Ang ilan sa inyong mga istorya ng buhay. At ang ano pong barkadang confession na babasahin for tonight ay pinamagat ng Lasenggo na Mister. Interesado ka ba sa kwento ng buhay na ito? Well, samahan niyo po akong alamin ang istorya niya. DJ Robbie, sobra na ang pagiging lasenggo ng mister ko. Okay lang sana kung talagang mag-iinom, pero nagwawala pa. DJ Robbie, madalas natutulog sa CR at sa kulungan ng aso o manok namin. Iniisip ko na ngang makipaghiwalay. Total, wala naman kaming anak. Masipag naman siya bilang construction worker. Pero gabi-gabi, lasing, na nawawala na ng kontrol sa sarili. Paano nga ba ang gagawin ko? Nagmamahal, Josie. Maraming salamat, Josie, sa pag-share ng iyong kwento. Well, para kay DJ Robbie, nais ko lamang sabihin na bago ka magdesisyon makipaghiwalay, subukan mo munang kausapin ng mahinaho ng iyong mister kapag hindi na siya lasing. Ipaalam mo lamang kung paano naaapektuhan ng kanyang bisyo ang inyong damdamin. Ikayatin mo rin siyang humingi ng tulong sa pamilya, mga kaibigan, o mga profesional na may kaalaman sa pagharap sa problema sa alak. Pero lagi mong tatandaan na may hangganan ang pagtitiis. Kung patuloy siyang tumatangging magbago at lalo na kung nagiging mapanganib o marahas ang kanyang pagwawala, may karapatan kang unahin ang iyong kaligtasan at kapakanan. Bigyan mo siya ng malino na pagkakataong magbago. Pero, bigyan mo rin ng halaga ang iyong sarili. Ang tamang desisyon ay yaong magbibigay sa iyo ng ligtas at maayos na buhay. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Josie. Kung kayo ay may sariling advices, opinion at suggestion, ang ano pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9FM. At siguraduhin ko po na ang inyong mensahe ay makakarating sa ating GV sender na si Josie. Pero mga ka-vibes, Josie, at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, ang ating sunod na awitin ay para sa inyo. This is Gusto Ko Nang Bumitaw by Morissette.
7: Umiiyak, gabi-gabi.
6: Once again, this is DJ Robbie.
7: Walang tinig na naririnig. Nakikiplabang
6: only her GV9.

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga vibes, welcome sa aking pong programa for tonight. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin ngayon, it's 8:42 in the evening. And you know it, mga vibes, this would be the last push na po ng ating programa for tonight. And kanina nga po, napakinggan nyo po ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes. At gayon din, ang ilan sa inyong mga pinakapaboritong heartfelt songs. Kagaya na lamang ng At Ang Hirap by Angeline Quinto. It's just... ito yung song sa atin ngayon, mga ka-vibes, na ang hirap nga pala talaga mabuhay, ka-vibes. Daming problema, no? Deserve kasi natin to, eh. Joke lang. Pero alam nyo, mga ka-vibes, kung kinakailangan nyo po ng someone na would say this, I would say it for you. I don't know who need it, pero you are good. You are doing great in life. I don't know kung sino man ang kinangangailangan na marinig niyan. Pero as long as, mga ka-vibes, you do your best every single day at wala kang tinatapakang ibang tao, I actually believe everything ay mag-a-align din ang bituin para sa atin, mga ka-vibes, at ang ating mga goals at inhibitions ay ang goals natin, ma-achieve natin, ang inhibitions natin ay matatanggal natin. Inaantok na ako. Kaya naman, mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan na Pilipinas. It's 8:43 in the evening. And this would be the end po ng ating programa for tonight. Pero okay, mga lalala, mga ka-vibes, bukas mumuli ay makakasama nyo ako from 6 p.m. to 9 p.m. Pero gusto ko naman din po kayong paalalahanan, mga ka-vibes, na meron din tayong upcoming interview from 1 p.m. onwards. Abangan nyo po si DJ Robbie. Kasama ko po ang ilan sa mga kandidata ng Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Abangan nyo, mga ka-vibes, dahil gusto natin makilala ang mga kandidato at alamin ang istorya ng buhay nila behind the name and representation that they have. Pero mga ka-vibes, ito muna ang aking bye-bye song, Hanggang sa Huli by SB19. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

0: 不是
1: GV99.9 Your good vibes GV99.9 Your good vibes

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9, your

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Ronnie.
4: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kapayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: na bola sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: change.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami! Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Sito.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga kabibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. Let's

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe.
2: GB99.9.
3: Trentahin na.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Papa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: DJ Yam lang sa kalam.
1: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: Makijam with DJ Yam.
4: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Akala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GV 99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: tandaan, basta motorsiklo, ah, kay Gwenson tayo!
1: GB99.9, your good vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang
1: GB Balita Express.
2: Oras natin ngayon, 8 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. At dago na tayo sa ating headlines balita. Through ng severe tropical storm Choy Juan, patuloy na nagpapadala ng ulan sa Visayas at Mindanao. Luzon makakaranas ng pulupulong pag-ulan at pagbulog. Supreme Court, ibinasura ang petisyon laban sa Senate session noong June 3. Malacanang nananawagan na huwag magpanik at mag-hoard ng tubig sa banta ng Super El Nino. Piso para sa Tamaraw, campaign inilunsad sa San Jose Occidental, Mindoro. Pag-ibig Fund at Megawide, nagmarka ng first topping off sa expanded 4PH project sa Dasmariñas. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Through ng severe tropical storm Choy Juan, patuloy na nagdadala ng ulan sa Visayas at Mindanao. Luzon, makakaranas ng pulupulong pag-ulan at pagbulog. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, pasok!
1: GB Balita Express.
3: DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Patuloy nga po na nakaapekto ang trough o buntot ng severe tropical storm Choy Juan sa Visayas at Mindanao. Ayon yan sa PAGASA kaninang alas 4 ng madaling araw. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 95 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 115 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour sa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagbulog sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dahil nga sa buntot ng bagyo na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Calabar Zone, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang panahon na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms, bunsod naman ito ng localized thunderstorms. Pinapayuhan po ng PAGASA ang publiko na maging alerto, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pag-ulan. Yan ang ating weather update ngayong Biyernes para sa GB Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
2: At Supreme Court, ibinasura ang petisyon laban sa Senate session noong June 3. Para sa detalye ng balitang iyan,
1: GB Balita Express.
2: Ibinasura ng Supreme Court and Bank ang petisyon for certiorari ni na Attorney Valeriano Loon at Attorney Siegfried Diaz na kumakwestiyon sa legalidad ng Senate session noong June 3, 2026. Sa resolusyon na may petsyang August 26 at inilabas sa publiko noong October 1, sinabi ng korte na hindi sapat na naipakita ng petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang mga senador sa pagsasagawa ng naturang sesyon. Ayon sa Supreme Court, ang isinagawang sesyon ay lumitaw na naaayon sa mga umiiral na facts, batas at jurisprudence. Matatandaan noong June 3 ay nakabuo ng quorum ang Senado matapos dumalo si Senator Francis Cheese Escudero, dahilan para umabot sa 12 ang mga senador na nasa plenaryo. Dito isinagawa ang reorganization ng liderato ng Senado. kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at pagtatalaga sa kanya bilang Acting Senate President. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Vic Rodriguez maghahain ng MR sa SC laban sa two-thirds vote threshold sa impeachment trial. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, maghahain nga ng motion for reconsideration o MR sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez matapos ibasura ng Korte ang kanyang petisyon na kumu-question sa two-third vote threshold na itinakda ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Rodriguez, pinag-aaralan na niya ang desisyon ng Supreme Court at target niyang ihain ang kanyang resolusyon sa loob ng 15 araw mula nang matanggap ang naturang resolusyon. Iginiit ni Rodriguez na hindi premature ang usapin at dapat na itong maresolba, lalo na kinukwestiyon nito ang kapangyarihan ng Senado bilang legislative body o impeachment court na magtakda ng interpretasyon sa two-third voting threshold para sa conviction ng impeachable official. Aminado naman ang abogado na wala siyang legal personality sa impeachment case gaya ng sinabi ng Korte Suprema dahil hindi siya bahagi ng impeachment trial o ng office of the Vice President. Gayunman, iginiit niyang constitutional question ang kanyang inihain at maaari niyang maituring na amendment o revision sa saligang batas ang ginawa ng Senado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, Malacanang nananawagan na huwag magpanik at mag-hoard ng tubig banta ng Super El Nino. Para sa detalye ng balita, nananawagan ang Malacanang sa publiko na huwag magpanik o mag-imbak ng sobra-sobrang tubig sa harap ng banta ng posibleng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, hindi kailangan mag-hoard ng inuming tubig dahil wala namang ulat sa ngayon tungkol sa kakulangan ng supply. Paalala rin niya na may expiration o tinakdang panahon ng pagkonsumo ang mga bottled water, kaya hindi praktikal ang labis na pag-iimbak. Sinabi ni Castro na minomonitor ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Task Force El Nino ang paghahanda ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng posibleng matinding tagtuyot. Hindi naman masiguro na Malacanang kung mauulit ang water crisis na naranasan noong 2019. Ngunit, iginiit nitong sa halip na magpanik, dapat ay tamang paghahanda at kahandaan ang pairalin ng publiko. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Piso para sa Tamaraw campaign inilunsad sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng San Jose Occidental Mindoro ang piso para sa Tamaraw Donation Drive bilang suporta sa pangangalaga sa endangered na Tamaraw. Pinangunahan ito ng Municipal Tourism, Culture and the Arts Office at ng Municipal Environment and Natural Resources Office kasabay ng paggunita sa Tamaraw Conservation Month ngayong buwan ng Oktubre. Inihikayat ng mga residente o ang mga residente, estudyante, manggagawa at iba pang grupo na magbigay ng anumang halaga para sa mga conservation effort. Ang Tamaraw o Bubalus mendorensis ay isang endangered species na matatagpuan lamang sa Mindoro at kabilang sa mga pangunahing wildlife conservation priorities ng bansa. Itinatag ang Tamaraw Conservation Month sa visa ng Presidential Proclamation No. 273 Series of 2002 upang palawakin ang kamalayan at pagsusulong ng proteksyon sa naturang hayop. Hinikayat naman ng San Jose LGU ang publiko na makiisa sa pangangalaga sa Tamaraw at sa likas na yaman ng Mindoro para sa mga susunod pang henerasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
2: Mapua Malayan Colleges, Laguna, naghigpit sa seguridad matapos ang naiulat na security concern. Para sa detalye ng balita, Hinigpitan ng Mapua Malayan Colleges Laguna ang seguridad sa kanilang campus matapos ang isang iniulat na security concern na nagresulta sa pansamantalang suspension ng face-to-face classes nitong Webes, October 1. Sa pahayag ng paaralan, sinabi nitong matapos inspeksyonin ng Philippine National Police at City Disaster Risk Reduction and Management Council, walang nakitang agarang banta sa campus kaugnay ng naturang insidente. Hindi naman nagbigay na detalye ang pamunuan at tungkol sa security concern. Sa ngayon ay mas mahigpit ang security measures sa lahat ng pasukan at bahagi ng campus habang patuloy ding minomonitor ng paaralan ang development. Hinihikayat naman ng mga estudyante, faculty at staff na sundin ang opisyal na abiso ng paaralan at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Matatanda ang pansamantalang sinuspindi ng paaralan ang in-person classes at lumipat sa synchronous online classes bilang pag-iingat. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frank sa GB 99.9, your good vibes. Limang crushing plants at mobile crusher sa Infanta Quezon ipinasara. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
1: GB Balita Express.
3: DJ Frankie, kinansilangan ng lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon ang business permits ng limang crushing plant at isang mobile crusher dahil umano sa paglabag sa permitting requirements ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon sa Infanta LGU, naglabas ang DENR ng cease and desist order matapos ang field investigation ng composite monitoring team noong Setyembre a 9 at AGIS. Kabilang sa mga tinukoy na establishmento, ang Reyna Ready Mix Construction OPC, Trarax Corporation, Prepa Aggregates Trading, MCDC Hauling Services and Gravel and Sand, at ang Santa Clara International Corporation. Ayon sa memorandum ni Mayor Lord Arnel Ruanto, wala umano sa mga ito ang kinakailangang Mineral Processing Permit o MPP sa ilalim ng Philippine Mining Act of 1995. Nilinaw din ng alkalde na hindi kapalit ng MPP ang Environmental Compliance Certificate o ECC at Industrial Sand and Gravel Permit. Sinabi pa ng lokal na pamahalaan na isinagawa ang investigasyon at pagsususpinde ng operasyon alinsunod sa itinakdang proseso at sa koordinasyon ng LGU at DENR. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: Tanker vessel na sunog sa port sa Calaca City, Batangas. Dalawang crew na sugatan. Para sa detalye ng balita, dalawang crew member ang nasugatan matapos masunog ang isang motor tanker sa Balayan Distillery Incorporated Port sa Barangay Talisay, Calaca City, Batangas nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre 30. Ayon sa Philippine Coast Guard Southern Tagalog District, nagsimula ang sunog sa engine room ng motor tanker na Gindara na may kargang molasses at sakay na 22 crew member. Agad na rumuspende ang tauhan ng Coast Guard, local firefighters at mga volunteers.

0: ng balita. DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: Oh, DJ Frankie, tinanggihan ng dating DPWH Pimaropa Project Engineer na si Engineer Felizardo Casuño ang aligasyong pinalsipikan niya ang inspection certificate para sa isang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa pagdinig ng Sandigang Bayan 6th Division, inamin naman ni Casuño na may mga pagkakataong umaasa siya sa report ng kontraktor dahil di niya personal na napupuntahan ang ilang critical na bahagi ng konstruksyon. Ayon sa kanya, tatlong beses isinagawa ang pagtatanim ng steel sheet piles sa proyekto, ngunit isang pagkakataon lamang noong March 2024 na personal niyang nasaksihan. Hindi na niya nakapagpadala ng personnel sa iba pang pagkakataon dahil nga daw sa dami ng kanilang mga proyekto. Sa naunang inspeksyon na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, natuklasang nasa 3 metro lamang ang lalim ng ilang sheet piles kumpara sa 12 metrong requirement sa detailed engineering design. Ayon kay Casuño, mahalagang naroon ang project engineer sa mga critical na aktibidad, ngunit naging hamon kumano ito dahil sa dami at lawak ng mga proyektong kanyang hawak. Sinabi rin niyang mahigit 60 proyekto ang kanyang minomonitor sa Nauhan habang 3 personnel lamang ang nakatalaga roon. Samantala, iginihitama ng prosecution na sina Casuño at iba pang opisyal ng DPWH Mimaropa ay nagsabuatan umano sa paglilipat ng pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalsipika ng disbursement vouchers at inspection documents. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
0: At 2 grupo ng kabataan nagsuntukan sa Imus, Cavite. Ang iba pang detalye ng balita. Nagsuntukan ang 2 grupo ng kabataan sa barangay Karasadang Bago 2, Imus, Cavite noong Martes ng madaling araw. Batay sa CCTV, 2 binatilyo muna ang nagsuntukan bago sumali ang iba pang kabataan mula sa magkabilang grupo. Ayon sa barangay, galing sa iisang birthday party ang 2 grupo at nauwi umano sa gulo matapos ang pagtambay ng ilan sa lugar. Lumalabas sa barangay records na 7 ang sangkot na nambugbog, habang 2 naman ang naging biktima. Wala namang naiulat na malubhang na sugatan. Pinatawag na sa barangay ang mga magulang at guardian ng mga kabataang sangkot, kabilang ang ilan na hindi residente ng lugar. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapatrolya ng mga barangay tanod upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. 2 lalaki arestado sa umano'y pagnanakaw ng cable sa sementeryo sa Lipa. Baril at granada na recover. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, 2 lalaki ang arestado matapos umanong magnakaw ng electrical wires sa isang sementeryo sa barangay Antipolo del Norte, Lipa City, Batangas, madaling araw kahapon, Oktubre 1. Ayon sa ulat ng Lipa Component City Police Station, dakong 1:00 ng madaling araw, nang mapansin ng mga tauhan ng Barangay Public Safety Office ang 2 lalaki na hinihinala ang pumuputol ng mga kable na nakakonekta sa chapel ng Catholic Cemetery sa Porok 2. Agad na rumisponde ang mga polis at naaresto ang 2 suspek. Na-recover sa unang suspek ang tinatayang 20 metrong electrical wire na nagkakahalaga ng halos 4,000 piso. Mga gamit na hinihinalang ginagamit sa pagpuputol ng kable at isang kalibre 38 revolver na walang serial number. Samantala, isang fragmentation hand grenade naman ang na-recover umano mula sa 2 suspek. Ayon sa pulisya, hindi nakapagpakita ang 2 ng dokumentong magpapatunay na legal na pagmamayari o posesyon ng mga baril at pampasabog. Dahil dito, dinala na ang mga suspek at ang nakukiskang ebidensya sa Lipa City Component Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon, habang inihahanda na ang mga kaupulang reklamo kabilang ang posibleng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang Republic Act 9516 kaugnay naman ng illegal possession of explosives. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes.

0: At dump truck, inanod ng malakas na agos ng baha sa Rodriguez Rizal. Para sa detalye ng balita.
1: GB Balita Express.
0: Isang dump truck ang inanod ng malakas na agos ng baha habang tinatangkang tumawid sa spillway sa barangay San Rafael, Rodriguez Rizal. Ligtas namang nakalabas ang mga sakay ng truck bago ito tuluyang tangayin ng rumaragas ang tubig. Ayon sa mga nakasaksi, pinilit umanong tawirin ng driver ang spillway kahit mataas at malakas ang agos ng tubig. Napalihis ang truck hanggang sa mahulog sa gilid ng spillway at inanod ng baha. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ng barangay ang pagdaan sa naturang spillway bilang pag-iingat. Ayon naman sa mga residente, hindi na ito unang pagkakataong may sasakyang inanod sa lugar tuwing mataas ang tubig. Nananawagan ang mga residente sa pamahalaan na pag-aralan ang pagtatayo ng bagong tulay, lalo na't limitado umano ang alternatibong ruta ng mga malalaking sasakyan. Samantala, pinaalalahanan ang mga motorista na huwag piliting tumawid sa baha o rumaragas ang tubig upang maiwasan ang aksidente. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At 24 years old na college student, natagpo ang patay sa sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, isang 24 anyos na college student na natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa compound ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa barangay Burol, Maine, Dasmariñas City, Cavite, Kamakalawa. Ayon sa Dasmariñas Component City Police Station, natanggap ng Tactical Operations Center ang ulat mula sa isang security guard dakong alas 11:30 ng gabi. Batay sa investigasyon, natuntun ang biktima matapos itong hanapin ng kanyang tiyahin dahil hindi pa ito nakakauwi. Sa pamamagitan ng GPS na nakakabit sa susi ng sasakyan, natukoy ang kinaroroonan nito sa parking lot ng paaralan. Nang puntahan ang sasakyan, natagpuan ang biktima sa likurang bahagi nito. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. At ayon sa paunang ulat, tinitingnan ang posibilidad na self-inflicted ang pagkamatay, ngunit hinihintay pa ang resulta ng forensic examination at autopsy para matukoy ang eksaktong sali at paraan ng pagkamatay. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay ang De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa pamilya ng estudyante at hiniling sa komunidad na igalang ang kanilang privacy. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
0: Pag-ibig Fund at Mega Wide nagmarka ng first topping off sa expanded 4PH project sa Dasmariñas. Para sa detalye ng balita.
1: GB Balita Express.
0: Nagmarka ng unang topping off milestone ang Pag-ibig Fund at Mega Wide sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4PH program sa Dasmariñas City, Cavite. Isinagawa ang seremonya kahapon October 1 para sa dalawang residential building ng JAB Residences na bahagi ng proyektong may halos 4,000 housing units para sa mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Binubuo ng ang proyekto ng 17 na limang palapag na gusali kung saan itatayo bawat 27 square meter unit ay nagkakahalaga ng 1.5 million pesos at maaaring bilhin sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan. Ayon sa Pag-ibig Fund, magpapatuloy ang finishing works at iba pang construction activities bago tuluyang i-turn over ang mga units sa kwalipikadong buyer. Para sa mga kwalipikadong socialized housing borrowers, maaaring makakuha ng Pag-ibig Housing Loan sa subsidized rate na 3% kada taon. Samantala, sinabi po ng Pag-ibig Fund na noong 2025 ay nag-invest ito ng 10 billion pesos sa preferred shares ng Mega Wide para suportahan ang development ng mahigit 7,000 housing units. Ang naturang milestone ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at private sector na dagdagan ang supply ng abot-kayang pabahay para sa Pilipinong manggagawa. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At Project Kapwa, inilunsad sa Batangas para palakasin ang proteksyon at kapakanan ng mga bata. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, sinagawa nga kahapon Oktubre 1 ang provincial kickoff and stakeholder consultation ng Project Kapwa, sama-samang pagtugon sa pangangailangan ng bawat bata sa Kapitolyo ng Batangas. Ang proyekto ay pinangunahan ng Humanitarian Legal Assistance Foundation Incorporated, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Layunin ng Project Kapwa na palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor mula barangay hanggang panlalawigang antas para mas mahusay na matugunan ang pangangailangan at maprotektahan ang mga bata. Nakaayon ang proyekto sa Executive Order No. 15 Series of 2026 ni Governor Vilma Santos Recto na nakatuon sa pagpapalakas ng proteksyon, kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Aktibong nakiisa sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalang panlalawigan kabilang na sina Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr., PSWDO Department Head Ethelda Luistro, ang dating DILG Secretary na si Florida Dihan at ang Provincial Director na si Lourdes Zapanta at mga kinatawan ng iba't ibang pangkatuwa ang naahensya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At suspendidong CSE PPT noong August 9, inireschedule na sa November 22 para sa detalye ng balita. Inireschedule sa November 22 to 2026 ang Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE PPT na nasuspende noong August 9 sa ilang testing centers. Kabilang sa mga apektadong testing centers ang Batangas City, Dasmariñas City, Santa Cruz, Laguna, Morong, Rizal at mga lugar sa NCR, Baguio, Benguet at Abra. Ayon sa Civil Service Commission, hindi na kailangang magparehistro muli o magbayad ng karagdagang examination fee ang apektadong examinees. Karaniwan ding mananatili ang mga examinee sa kanilang dating testing center o school, habang hiwalay na inanunsyo ng CSC ang final school at room assignments. Paalala ng CSC, ang hindi pagdalo sa November 22 ay ituturing na waiver sa examination slot at hindi na maibabalik o maililipat ang examination fee. Kung magkakaroon naman ng red o orange rainfall warning sa araw ng pagsusulit, ililipat ang examination sa January 24, 2027 sa lahat ng tatlong rehiyon. Hinihikayat ang mga examinee na regular na subaybayan ang official communication channels ng Civil Service Commission para sa mga susunod na abiso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Happy Teacher's Day! At my name is DJ Frankie. Kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Maaari niyo pong balikan ang ating balitaan sa aming official Facebook page na GV99.9 FM at manatili nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GB
0: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
2: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
0: patuloy ang para sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
3: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.